kata kinya de tama khayoha ate gang ko no khangam kuwe no kha khoma te kitien ke te ta ko te khai khai aku yen ta nga ma sa yabate ke ham tui kham khwe na khwe ma khani ma tang kara la par kham la par ta khanu khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yoha ate ko ko te ma te na te khani ngam kuwe no khani cheka heta khiri ove Kanim ki kehko ate wo sayawa khom no kehko kui koyu kanima te katibe khama khu khamde cha khu te kham kharai ta cham gasan ma no cham khoma cha domi koy adita ma kanim ki khasam e tu si tu kurina kuri te ata khariyate ntio te la parana ko ta jara sane kanichi tenguyete da di tesa di kawaka ant kha di ngam kon kha di cheka khiri o yare wo hawe cheka khiri o yare wo hawe ngam ko kanice khayo wa kha te ga ko ta ku ta man ku ya ta ha

Xka FM 107 owe download nyege tsa metse ska 7 tsa mo 29 minute jete enge krama go tanti do wat ntew yo ska te ana go tanga e ska te king ya ku e he tsan thom kar kha ha tanu hintu tenga ka a aba se go ta go te ku ntlo ka si u e ka ka kha te tana go ta kwa si te ka ku ta tin te ka ku ta tin ka tsam di ku na jete ki ya hota e he e te aba si ka dango anga go wo tlo kha he mo ta ta tin na di tsam di nge u ko te to an kekeri sina kwa takwa to haa kwa to taku nto anga kwa takwa haa kwa jia. Hii yo ngikia wako siwe intaku na hiyana si mua asin sinu te nga nga na ngintuwa na teu na an tau nisa te akia nkawa tau di akara kwa timu. Te nga matzaya di madhawa ve kwa i khaminya hi kwa kwa kwa i kara kukunya kwa takwa timu oka muinu. Atam ti nga hi kwa kwa i kwa mana nyama ta mataka e taru kutakwa kungu kwa takwa si. It's omkema kuink emma kumate o matuak emma jamak emma jarok like emma kanak like emma teak like emma kunyak like emma takubu nakwa ata inungo teta nak aisa in twana oka yam nu teta ko teoka venu teta ko teoka yam nu in twana oka nu teta ko teta mahahitu teta mahate kubu nak areta teti yate nga tokoji a anakumakwa ana teki kya koha kumsa to dede to babai to mamai to tabai to ndeku to mbatsu to to minyate ata tete kare kwa ata te i kare kunya kare kwa teke nza teku ntanu tonu to taku na taku to eka mna eka mzikin kana kana kana kai te kana te kai zaru kai na zaru kai jamana kai na jamana kai kunya kai na kunya kai jiki to kunya kwa takwa to tink esu i kehenu ma ehe to kya te he te kumtanu to kunya kare ta tink esu i kehenu ma ehe te kumagweta inu teki aho jiku sa kloi ko ka teta ko te ka tinga twat na ka tinga ta te di yo ka ka twai ta ko ta hin te kye dan ku na ko te ke nja ku te mu a ko te su i ke he ke hem tu i ba mu a ko te ma te te ve te ta ka te anu te mu a ko ta ha ka ji ki te u ki tin ko ka tu i ka ko ka tsam ka ko te mu a sin ka ko ke he ko kuri ko si u che ka ka ko he ngam khau tre he na ko dikuto khau tre he no khamu wa go kha di tre ko nana ko doroko aba se ko ta kwa hi ho a tsun khamu wa tinandeta na ta ire kareta nganu temte taima nganu tsona ta matsobu na ko ta ko tsona khanta ma khatla ma ansa na ko kyan ka ntan e ya kwa tin ngana kya re ka tse dinu khanta ma khana go a e ji mu wa tidika klam sinu te di tse ya ya te ta te mi te no te di kya re ka nga ka di tse ya ya te te uta kon in a ko nya tsare ta tin kwa kha i kar kha te ta ma te tansa

bambara go khoma rado a qeqete na te mona te o qamsta ma qese go akh ire a qama go x ka fm sikino te o bori a qisa rati yafta ka punda president ma Cyril Ramaphosa a ka de si south africa no ma khwe a africa ngozi u ka te go kharo gwe dino ngata u ka qwana ya go khwe na umbolonga se ngcegwe go hanke a te kusinu ana aswere matagwe nata hanu na ukiriji weta hanu ndiuta akujumoi kukwarai gureta. Ramaphosa aka tukwanu kaka kwanu ya kunkwena ukujinteka antuni saha kwe gukumboro nga jiha nutia kwa nazi akiti na akujimoi kukumuji seta kakwe kukwarai ta. Khama tu amako akaratisi khama nguyete gana si mpresidente ma John Mahama a wakasi amhiyeti he si Afrika muji tuji mwako si Afrika seta jawokai tinu kwarae a mwako woita nkwa mwaka yanu kwa ni yako nkwena omboro nga jingkwe tishueta. Kau kaya ka kwe na Pretoria ki khanao ane a kiai ku ka ditam a se ko akuro hata ngo kiai tati ngam tirika ho a ngam ta khono borie ki jawa ka mkoma ngwe jwi mtunu me a. Hofu na khanao ane a se ko ratura na hata si ngam a ngo khoi ko tin e sae sikara kiangu yu ngota kwa na ama mboronga karakwiti ama sube na ti kaya ka kwe to hata. Nkustama hisana desi EFF katekom Julius Malema a Malema ma amakto kara hinam tuno akamska awi hisi ama tuna ngamdi a somkha ko kara tinta amte ko kuyenkam amakto kara hisi apro ngwem ki si kha am si ine khaboski ama swere hi ta khono ama kwa tsho kitama kana ko darana ko tkha kara hi ama malema mtichwana kwa kara kumboronga kara kwa kara isi na omba para na khai kaka mwoka kwaani yako nkwena ama ngaye kwe kwa nae ama 60 milyun randi siri a Nigeria sidi duwele msi atunguka kwa kwe ki wuko tam hofu na ngitakono kaye a siku malema mtichwana tekuru hii do kara takono hofu na ama se tomana hii ima go ferskwene nga amtuno twasan malema mata moino deisan dri hona timboranga kukai angeti ngwe ke khoiko kyamuti sisa si operasi prospecta kiti ste kumuti kamska nge sisa ta ko he muti kwano amikwa polisa ko akhaote ku sisa tinu akingo chochi ngrupo dingi kwa kukwena ku anu khudi au au nukuku a omba prana khate kumugute di sao a mfoifu nge mkunda ziki. Kuye khate kwe aminaki mpo matebula aka tukwano nge mboronga kukena hoitina akiha kaudi mboronga aki hinyeta hana omba prana kha mugute sao kona kwe atunga kona kwe atunga kama kona takono omuteto kha se kute ante di kawo atakana kwaena nukuna aki hoiti kha tanga kwa kuna nita umbapara ya kwa hiya tina. Aki si oite umbapara ditek ay duwele msi takono khaute ka nga mitoko jita. Matibula anka tukwa khano aki mwenu nga sisa ya khani seksa tiki anka unisa khani ama kwa tiha nga tukuri ngrupo di jawak ay nga khana kwa kwa kuta tinu nga mbunga na tukono na kao aaruna anakoteta. Boris ukhiri uhem Amerika suo centrala befeal na anka tukwano Iran ngeta mtuumu kwa siyebe de balesti sa mesile a kiaru na ta Amerika suo ame basi sisi nweki kuviti tahono barin ki kawota kama ngeye kono Amerika firide Iran side omotei a kuye kaya kwa tini doete kwano stratifan har musika kumoti a Amerika suo ame kwa ngota kono ahuwa amunu nga

0: America ga su yoka Iran ne a aka desi ga pare in kawo te kha ina aka kha nyatita ngcesi ka muiteno ka ku ka ku dise nya mo kha ta ngusi sa aki ha ka ku dikweta ngo fi SN Iran ta ngcunwe a kha ikata ta mahanu ke kho ji muite kwano so mu kha si tita ata te ya te bore khere khere ngte kha bana bore tsetse sente u tsame nyegire ka no XK FM ski
1: gungu man khatkhaba ka seizi ke khokolo kanwa aga ke XK FM mwana kao yang ya qam tsi khosi si wa vayung ka mbungu president Cyril Ramaphosa ke South Africa a xwa tsi xwate ya wa Africa nquleta u a tlangaba nquli ngeng wa Africa ga ki ka etsi xwa kwa iqwa yinquli ka u a nquli ngeng aka nqula mayine cigita a khula o tenene kon ya yiki plani ya demasi a o laka ngdibi ka tutu ka jalan Ramaphosa meka cigita kuki laka ngihiwa chichwa kukama ngulegi hinka kha katia ngulegi hing meka uwa laka ngauka ngtwe ge u tetenene ge uwa laka krisi ge singka ge u hengule ngeng ya khoya kalang e o chigigi ga khulam ya gigi da ko ke ya jwe khama khwe ka nghe gana e president John Mahama ke tisa hngole ngenga wa Africa ga ga gham ke South Africa ka yu si gham panga tle ngkhula ndlula ka ufuqaqa yangiya Pretoria khuna meka khanwa ke qwaqha sigigi ka gu yangwa aqa ka ngi qwaqla ku ke qamqwa e tenene kwa aqa ngumtikoma gizwe mtunu uqinqa kandiyan ofuke qwangsi ugwa qinqa kandiya ke cem ya tini ke ka ngihisi ke wananqwa ke qhula ke nqwe hofu xa ya qangqwin gakithi qinqwa ka EFM inqaba Julius Malema mtunu aqige kuke khalia mtunu ke o qabaya kuke ka ngidwe nqwa ke april ke ini gaba uqoli khuna ya gige kuke malema ta gige ta kuke panganqaba nqule ngenga gciga aka ngumkhawu ngeqa yake bongo katene ne kuqulu ti qhoyi ngkula khano e ke wana bongo tinga nga sister mal yuna randika ngi kama Nigeria e dole mngwa khawon wo fugige ta ke amanqaba malema ke laka kang sigetu ngo qhaba ko ta ke qwa ngtunu ti gige hng tisa yang ya tuna tam tunu ke la ta mtunu twa kuna ke o take ngwe hofu a kankwin desen 300 ting hla ka ong dwe ngwa gla khang ke kaun si ke ngwe ta ke tin kho kan dia ke khamsing ka ng hewa operasi prospa toto kan hom fe sa ka ng mekas ke kwa tlo pa ng yo kwa sa pulisa ke gani ka ng e cho ching ngi thwe gya kwa e chi thwa ngwe khama kwe masiko e tokwa khama sigo ka omko tichiko mage provincing aya faifin tang kwi hana ka yang atlopa wa mpho mathebula ge takuke hola ka ying sige ngwe me ka hola khisi ka ngana kwa wa tichwa tokwa khama sigo ngam tichwa gyang no ka hi ka khanukula ina wa ke vala ka tenene tigge ka aba masigo nga kama ngule ngwi ka tia ngule ngwin kwang si tigde ku geng ya yi si geng hwing nga bang ngaw sing kang kula khanu ngum kang wa dilem ka ching e ka ang si tene ne tigde ge kwa a o nga ba khouti e na ba ke ka gesin ma te bula ge ta ku ke yi a panga kama kwe ka fesa ka ng ate o ngui kama kwe ka nga masiku ga ke bunga ngkula ngbunga si tutu ka gge ka kukulun ngum e fasin America yitumina kauke nkhali nkhali geta kuke Iran duga nge kaong nga ukekeka nga kasieba ke America yitropa basisi kuna ke kibuti kuna echike bareni geti ngatu ke kang wola nghame kakuke kaong America khami dila meya nga ya nke Iran wa ya firi ge tkatama kwang ya chuke uwa stratfano harmos kuna American itlopa meka ka e khami ke khodibi Iran ngika America khami ke kwa no kete aka sizi ka nhi sibaga twake wona ka tosin ta khong ingwi ke ka vunsta kama te sista ku ke sa khu ke kang Iran ke kibuti kuna ke dila kambu kuna

Exka FM 107 owe dono nyege tsametseka 88 mo kota kwa 18 minute dzinge ka magwano ata tsiko diko thoro go tlame go tsuko tsetsere go tiko diko imam o tsamano a di tem chirika ma tem shoto ma te ai hak ema te nwa hak ema no ata tsin kara ga nao e di ka tenge betse go tsora go tawo komse ke ano nge u khona ina temino ina we we go rika ta tsiya go ta go tlama go ta go tsuwa go ta go thoro na go tsetsere na go ta go to abashi to ate an samjiga nga hin khoje to hin tu to ki te musinu te ukwana ata kha iya hin ke kha tinta na u te we gure te we gure kata na u kona ki te we nyago ma kona shikinu ma i kemka kha di kha mu ansen ko koma ansen we nyanti kona ji na ata no ngona ta kha tin rika ta kha tin re kham chiri kam o tsam kino kham chiri kam kha ya hin ke ma khom kem kin ngim o tsam ki kha ya te sata a ji te tswa to we tonde ta kai ko kota ko te ta ko te to an kar ko ta ko ha ji to di chirika to mu a to khom ke kina ko mu di kona amukunda di kona a dana di o kona khara di kona dom uro di kona na a to twate khuwa ko mukunda mukunda ke a i khoji a wo i ko tiko tin khoji a ji ken am ko kha ya khwa ko a khoji a ya ta te ta wo te ta ko ma an sin ta ko te hin yo te are ko ko ma kai ko ko ana kai su i he e mu a te ta ko te te u ani shoka te abase te kesu ik e ngano in tsana in te maga ina koma an sina ko muwa a tu te di yo ka kha te na ko ta ko te misin sinu te tin te u te ka kha yo wi ka kha na won ta ikara

Masho andwa anqada ke qoya mbacha mte aqonta bami taqaya mingxula mawaqeya mbaxe umuntu mcosha tamde aqe umuntu mcosha tamthonxe umuntu mcosha taqaya maqeya mingxula kawagova thele akade kage qeqe kage nqobe kage amqonthali wa masho andwa bage qhi wa story andawa konga cwatusha qoka cwasha kawaqe atato kakwindwa dage miyewo kawumukwisha ampasha mtikala kamucoxe ngamatanela yunga michwate mimoni onqukhu michwa wa mashwanda amangixhiya kakundatam abudekinindwa wa mashwanda xashituri kundatam amiqushindwa

0: and you have to go to the next level. If you mess up with your opportunity, you never go to the next round.
1: This due to the COVID-19 regulations, the spectators are not allowed to come to the stadiums. How did you, as the sponsorship, make it?
2: Teu tirika roji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kreitam siki, XKA FM siki.
3: Ja te XKA FM ki,
4: doma kwa te makwena uma platform den ki,
3: ona tensiva.
4: O ta ho nyeka.
5: XKA FM moneten siebe o eta kono nyere eh what is your head kwa ha go and kwa mbunga na te ma kwa platform ten show oswa tabakano kya o kana tsa cricket ntsa kwa mo ga kya o kana ta cricket ntsa ta kwa tin nga tsa me ka ira kwa ti pio mo sa banga ka kwa ta ka o ntana kwa ti tsa ba tiri ka kwa ha thoro na ma kono te ma kwa ma platform ten sikin na ju ka te kwa ta ti kwa kono ti ana shore ma go ga ju ka ira da kwa ga tsa ka o ga ti ha kona ha ke hen ti go ma nga kona ke ma go hen tsa mdo to ga mhe de kwa tsa ke tsiem go sitam no eno a go sitse tswa ne tsaka ane tamaga gana wo gata nga tsam sikinga ka ira dango he ka ba grupa platform den wa te go he wo ga teno ana ko ma qaya sa ina go he tse u tluka ka ngona ta tsiye tluka tonta asanda empire station go he tinta to ga eno ana nya mo go tsam sika go he ko han program sa mo kongwe te ga ngo extra fm show tsiri ka gona shoto go shu nqaka jao hata please na go ya projecte su oski ha ngo su go ane zata matinga SABS su go se o tla o khona ngo ya a su su de ga go qetse tsene go kunta nga tsana ka ga tsama ti mari yana mbango sta tla go tla tsaba gore botsu o sta bamba mari yana mbango nga tita ga tla go sa ja go tsama sikeng
6: bamba pira
5: no kam tla go tsa kam go go tama nga ga ti a ka sene go ga nde o khweno ga na mo so bo go tla ga go ya go ti tsama sikeng na ga te ti ye tsama sikeng tama
6: ti kwa ti teta no ti nga ko khoe ave ti khoe kwa kanya ko ti kharapo khoe ncam ti a kharapo khoe ncam ki ati a tsa ku khong ka ndi ku ti ku khoe tse o sa ncam be ku khoe
5: ya n ata eno nwa ku se ha a ko ya ti swere ma ku kha tso khoe ene a ya ni go kha
6: wo ti kwa kha cam ti kwa kha kwa ti teta ti uta si tsa cam kha ti u da ma si e ku kha tsu kha tsa a khota Nike tim kom anisi okati a huwa hote tamati kia nika wako. Kama hambari hote tamati aka amu. Ama akwa mani tantiki kia. Taka haka yako. Habana akiru ama hwata. Hakao anisi oka ya dri na hwata nunguti kia nika wako.
5: Okay, then go ka o ne tama ka kharim di kwenya ka ditin go di kgetsa kgwe ke go di tsala sori ane gate tamata ate tla mo mate ga
7: Kanga are soto tende go ane soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana go e ga ka o re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nqaka ke kwana

0: Kay mega niha ki ganggangge XKFM mga nakawa bayong kikam bonggon. Uwas ka bong a departamente ya ngay kam ka tumina kengole wa ke kulang kula gising ka ang tenene kuki ge uke kam ngamiang kuki kaong ke gangau gangge cha Nelson Mandela Bay a metro kuna habeta ka gising tenene kuki kaun. Tuwe deisen 500 tijikwa ke veki yenan tuinta meka gangau gangtwe kuki cha yige kula kulitima yi unhawan. Kang kuya hana ko yung department de wa pilo olifant gie da kuke nula hangkang kuke gie unwa tapalo ege chabu ta gie da kuke kwa ehe si kuke wa gluka tenene sa o jala u ta ka kwa triga kula trao kama kwe ngana kwa tika nge si kwa kuke kam kwa manspa lang ayamasigo. President Cyril Ramaphosa ke South Africa a kwa uchi kwa te ya uwa ngule genga giga ng ukwa nga ya Africa ngule ke yinge kama ngule genga tia South Africa masi ni gigita a kula yinkula eke plani ate masi a on. Ramaphosa geta kuke laka nga ngule gengti kwa kukama katia ngule gising meka uwa ngule aga ngauka antrigye uda sa tiungkula kan. Ya chigli geta kuke ya kangi kangana Presidente John Mahama ge tene ne kuke tisa Afrika ngule ngingi pangangawa South Africa si kula ulaka Reslandi ay President Vladimir Putin geta kuke ya tuwa sing mchinga ma Ukraina ay Presidente Vladimir Zelensky sagwikowa jangon. Kage tigwe waki ka ang Zelensky meka kano waki galagi tisa Putin o yi kanta kuya ngika ngege o si tigwe o nga kanikan en. Ya meka tene ne kuke tisa ang tingha kwe kanikan en. Kremlin ke Zelensky ay kano yin tuwa panga chingwi ta yi tuwa tene ne akang hayam chiwi sesima si tigwe ge ka kanta kuya. Puteng ka tenene na tam ke hana kankwi da ke ngiga nga kani ka ngi ki ka Rislanda wana chika iya ngwa tuon. Ya chika ge da kuke American ay Presidente Donald Trump ke tisaka nga chiyulo ga ke Ukraina ga yi chika a kanka kwa kuya si ge ga kamsinta Zelensky ke okwidibi ga ke puteng tuwa tu kani ngayin. I fasike siyeba ragbin. Bledboka meka ialfiri ke kukubinga ng singfiji gde akula akang gulupu ke bordeksi ke siyeba turnwe ke frangregi kunan. South Africa meka ka ii gawatwe de ke gulupu a ta gaw na Fiji yin hata yi ta Britannia kami ngang hii ke ngwa Kenya ii ke dopwa. Taka ngka ke itene ni gya golo ka tigwe wango ya ke ngule ka kii kopon. Bordiksi ngang meka tula si aga gonya ngang ngule na ngule ga Bledboka tigwe gye taka atu hungu ii kopwa. Nga sika ikde yalafo ke gangangi XKFM kremko tene ni diwita sa.
1: Kamete mono teki se ko nyege kam ta ko driga minute nge kara kon XK FM ski no te bore a ti sarati yafta ka punda was kapso departement de samawerkende regering kon a ka to kwano hambe o a destinate a nge ting e ski kan tsousa bara a tuo ko tenguru na teki Nelson Mandela Bay su metro ski kana a ka to kwano tsouni sa kha khuji khaji a anza te ko sia sana tinta Gehwa tibe deisen 500 ana ko din kwena inan tunda kha veiki ziki bara khum kara tuwa din ta ko khwesara din kwa naka khana din ay a kwe nutwe kara kwe din din ta. Kwi a kate kwe a departamente ki pelo olifant a kate kwa no a ki sinya sana din khuji dao ji ta khono brekha ji ta. Khana a kate kwa no a khwesa a te ko hwere o a nga mo khuin nga oji mo ite kwano te ku kunwati kya ka karasa a hore nako tamanu kunga ojiki se anga ji kya musa na khoin ji ki ste no sa a tswe ta ti kwana he municipality ti he an khoji an khasu anija chaka ka ta tobe a mie khuin kwa kha mo te to si municipality ti khu mie te kwa president Masero Ramaphosa an ka te South Africa ka kwa di khu an Afrika unjuka kungwe te ko tako ste kai kwa go nimboronga sicce ha he tak amuoka tuano ya kon kwe na uhe ta kute suere mago na ta kreska kajita manyama kuita ha tuwa nukhana si ha he muiko kwa rai gurita Ramaphosa a ka tukwano nukhangu ka kwara ku ya kon kwe na uji kwe gukumboro nga ji aji no tia kwa na ji akiti nunata muiko a uji jawa kai gurita Khama a ka tikhasi khama khate gana

ka di ang ni khustama kui sana te kwana Zelensky aki tham agar na te taku waka te si khama kama te khama no Putin tango khachak ya khanyo taiko khachak taiko taku ngo kongwa akhany kata khama ni khuji ang waka te ngo kongsi o khany kakhe ang Gesi Kremlin si shwe te kwa no Zelensky ama brifo igar na ti he ama dukuto tiwe no khana mua te kha si ama wo tebe kha maa kwa na he ima nga kai kwe a ngo ngusa kya tri ta. Putin kham anisija atakono a karati si khama kama tebe nga kumwa he ngo khana kai kaguta Rislandi su kwe he an khana si overi kha. Khama a karaku ngate si Amerika sim presidente ma Donald Trump mke di natango kwara kwe tahuiko nga kumwa si ku kain kari tam. Nganu khama mieti kwa ni kuroyin angie si doogwe ngi mi si doro karek aiti he anu nganu a kumwa si kain ku tam. Zelensky a kate kwa no kham anisija iyete si Putin nga kumwa a kain kasa kia te veta. Boris Ukheri ohe, siyewe wukuri rugby he. Blitzbuke kwa hakwa he an elf iri ngkwama sika wukuri ta din fuji si seta hakwa o kukheri oka ngrupu wukuri si bodek siki siyewe wukuri si tesna wata han he an Frankriki ki. South Africa nkwe sika mwiti ngwana mkha kam kara khasu o pende si uko siki kwe khurup a siki tuwo fuji ki. Na nyam ka wukure Britannia se wukure tinki khakwa suwe orotinwe tamano kam ka wukure si Kenya se khakwa wukure tinki khakwa sungwe ngwere tinki nki ii sana kwa tasi dangwe khakwa ki gwanam tinki kwopi si musi u kambiyun kwe khakwa winago ngay sana kuta iyete bodix teki teki wukure te tournamente ngahe Mwitenu nga kheri uka kwe ngu kambiyun wukuri si wukuri te no Blesboke kwa angie si ngu wukuri si wukiri waiki siye ku suwe oroko wina tenu ngano akwa kupi he anga dikha kwa kiare kwa guta. Ata te ya hante u bore a kheri kheri ngu nkha wana bore te kwe kwe go yalfire kwa amno XKFM ski.

0: teu chirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam chiqui, exca FM chiqui.
1: Ok, tá. Cole, sai, tá ali. Nha. Sabe gum caga, cole, ua, a gumca, sa gumca. Cadibica chi. Ka sando ka sando ni ku du ya won won kun ga usa ku mun ka ka ya dibi ga ci he wona da kam kisi sando ko no ko mun ka ku jo ko mun mu sawata ka gaza ka tare ko ke ka cukan to a giya maka ne wata ke cukan man giya mata ya we cukan to ka ka jila ko ko ka ku jila ta kan kututu jila ta ke ta kam ni ma to plani ta ke mun ka tan ko ambe san chatra ke gumaka ke gumaka ku gumaka awu ngwa ko ke tsisa ku thubi ncomba ku thubi oh ka ndo aka a ncume a sa ku thubi ncume ta twa ncinda tshi dulisa sa ntse ta lita tsha tangu a ncema ka guri ncema ka guri he una ke da sandwa da sandwa da sandwa da sandwa da sandwa da sandwa da u yen kumkwa ke yawe tike tume ngama amane ncikwa ta nka ncwa yawe ncwa matati matato to da sun matato da sun yi tanga ka matato da sun ko yi yi to to a khokham ken maku ku guda ntani ci nci a ncha ka ka ka ne ka kan mam ta to mutha ta na dim ta kom ka khang ka chula chula kum hambe sanda da sanda da sada sa sada isa da ngu wa gu gu kema ka kukuli ken ka ngu gu kema ka kukuli toi ngi da jidola sa da sa so go jua ka sa da so go trubi ka trubi trubi mba u trubi kule dangwa ni aga ge ga ka ta kan to bari ku kan to aga kam cha ko ta ye ye chudo ya kule chinda wa khafal ta sa da ge guma ka te ta kam ni ambe kuma ge ye ka mani ni ya we mcha mga ke ke mcha ka kan ka kan kin na kin mama tu aka o chinwi aka aka aka kuku ngai maka uta singa maka wa singa tagi kama duma tagi ya duma ah duma ngamba ta khati duta tita ye ka tika kim ah kan kan kan duma ko duma ko ta duma ko bari kan kan kan tu ta duma ko gurin ka ka ka kala ka ka kala bari ka ka kala hembe dani santo ke guma ka te guma ka te guma ka te guma ka te guma ka ta sunta oh mtisen ngomhe na wa oh no mina wa ndo mina wa mtsi wuji da sinda ku se sa sa sa trubi wa trubi ku ah atam nambe ya ndali ka nge makhatle mu iko makhatle mu kandi ah ngadi ya komita komita kangu ka ka ka fa ka fa le ka ka fa le ka fa le ke na ka da kwata le da akwata le tshidole da nge duma ke tsha nge tsha ka kwa wana ka ka ka ku jile tsha haben gona nut uto da gang mit akwa dann ne ge trag mit dann ne ge hey man da ge hawe da ge he da ge a min hat mi go da ka go sa ma ge ka he da ba kham do a ga sa ma ge ka ne da ba kham do da ga sa ma ge kul go na sin ma ma chinga ba da ga sa ma ge ka ne a ne da ba kham de me gu da ba ne twa chi da ne ge da ge a ta go ge ngad ga ka sa ma ge ka ne da ba kham mumu singangam jame ke daba kham mumu ma kore doge ngam nga to doge o ka ge sing ke ba sing ke gam sing da ga ge guka ta ganda asin da ni kan ke la ka ge ya kula ta ma ka twa chi go go ta tat ta tal de ke ta ga na ga ngam cha me duma ka twa sa ge ta ya ge a mang ge sa ba ri ta ga go ne a mchale nga sin ni kan ta ya ya ne ne ya kum ge ke kana te kana te kana te kana te ko ne ka hebe ngi duma ngi sinto ata ngi khane ngihita ngasi ta ngi sine daba oke khun kunda ngi sike akwa eh ta ngi asida ngi sinto nga khin akata ngi khin akata ngi sinto ai khin akata ngi khin akata ngi ngaba ngi ben khuna khin khum ge ya Chike maktai kwa mama na ikwa mane kwa taki. Taki mi ye uka mama na kwa. Tane tutwile nyo wando. He wando. Taki. Nga chika kuta nge. Kako. Kham. Kham. Kan ota. Kan kaya kum. Sakwile. Tua sakwe. Momo kum. Kwile ke chulan kum. Taki. Kaya chike he. Ke kwan kum. Deka asama ke kaan kwa dama kum. Tega asama ke kuru nga asinta nga mangi Tega tini chinta tega kwa tuwa sa Sinta nga asama ke kaa nga mangi kwa chibari Tega kaa wajwa nga kaa saka ke Tuma da ke nguwa kwe Tega nga kaa nga Kaki kung wa kule Wachika nga kwe kula kaya jangyo sa
0: Teo chirika hoji Teo kwenye jini teo doji Te anakwa tinka ya kaitamsiki XK FMCK

Geskatlamete monuti nek amako 50 minute zenge kra khwara donor den 7 oni kha FM ke satara hanqeki te de khwa ta qeqirin anqonsa tseka xa ikuzi qasna di anyanzango examine te ukona ke yanya ma khwaite mo qaraqo qamse kuna yema kuti ya timo khana u ansa avasi ya tikwa kham xa ikuzi ke te ya qeqirin te ko ma te qunte u zaro qa henu qasin khwena timo qeunisa kiri kwa kham go khana u zawe ke enza kunta di qasin zawe ke enza kunta di kwa khome ti ina o kha nga kone ke nya ko mo ngara ti ta examen ya ma khwati ha qamze ke ti kwa na zi ina mo ngo kwa ku ka ta di kone examen e qara ti qamze ka qasin zawe ke ete ta di ta ti ya go zi program ke ti mo ti ya qa kwa ti ko ma ti let's learn ta met program se ke hango se ko khiri sa hiem sorry ya fret amade ko khatiyo pore te se ko tekro kom sa hin bore sin gore ki irrigation program isis karmise to se da darna kai ko to ya fierta ka se ko khiria go no ya fierta ha ginya me program e kuro ko atam ska ti se ta ma ko to darna kai ta ti he moderne tamie te ko a ko ni di anyanza kai ko te mo te kai ko ta ti program to ti se ko khiria go yan irrigate amade ko kham atam ska to se ko huta nna program let's len tamie te ziki kai ku zim nave ke kitemo te tia kekrin te koma te nave ke ngo kase mwa kwa hana buka zi ya kumu kwa chita kita mzinzi kwa nehe tseka huiti hek eya ha avasi hek te unisa kumu nkuma ahedi doka di inagikago ta ngo examine of examine lokal ki inasi yeko tanga di kamzi ki o a arona ha o koro koro senaka ndeti kasna tave nga o ndeti sutata nga o nko pindi pende kweti so tata ti garna ta ve ako pende tamani no ti khom kere ko ko je khazia ti u anza ti kasna ta ta qoro qoro sana sa ki te sa ve ko na zika na ve ke nge ko na zika ay khanya ma ko tsa buka e ti ko na tsa ke e rim ko tsi re tsam tsa ke an tso sa ti mo koma a te go ntse ka go ti he kai ko na ke ya ga to go ko an kra ti nta i kra te te mo pa ji ku mo go tam ma ko na ke ti do ka re to ki an tso ni sa a yo ni sa te mo kiria go benge e ya khanya ma ko to to aninza avasi te tsamze kim no xa ikuzi kite mote tia qeqirin te koma te qasin si o iki ngo qasin ko na ha tsamze kim wa anako ngo kuni ki hi ta tin khuzi ko ne tin zi qhawa go ha qasin aninza xa ikuzi kite tia qeqirin te koma te sa he te mo ke he tsam qasin te tsamze ka te mo sa he wo ta ti tsa qwa ta ha qasin ve ta tim no sa tsamze kita ma hiya ko mo a sa qas na ho ngi tsa o manu asa sata ndekhuzita hi tati ti temo sporti of temo tre ofo ngta matsa hetsa stap unku kana ta khontsa khuwe ko ya azi temo hi ko kha ngo tsa kasin sike tsa khavana khus na ko ya ri tsamska ke enza ku tati kasin temo khavana khom he khako asa a tseuni sa tsa kasin te tsamzikine qare go tseuni sa temo tsa o ka ti ko ne qare ngo temo tsu tsamzik tseuni sa tsa o ee ee an tsonsa temo twa qamka go tere hetsa ke yakago nga kone ke ni khurunte of frachte an so bo tsa kasi de tsamsa ka tsonsa tsa tsa ka tati no so msa tsa tsonsa ka ata de tsonsa kha go tsa kasi ngo ke enza ku tati ta ze program ki te tia ke krente ko ma tira donor ten 7 o ni ge fm ki program le tslen tamie te se ko yams na khwata ha nuk aisi kasi ba khamani tezi e ya khwango se ko khirisa hiye ya ofirek amade kwa khamu.

0: tsa metekiseko ya lf ire ka mora xka fm siki no te o buri he a ti sara ti yafta kapunda to wo ye ta hana ka sak ta kite na si iye te we ngte si ka te ko mi karakwiti kwa nasi nyamo ko te kun sa he jao si parlament de siki kwa kwa kuru ti komiti e te ko president de mto kara ko ti mboronga a mu go su jao e a kwa ka gutan ka sak a he a ka ti kwa hanu si ngce si ka tu ka ka khina kap statiki president de sero rama poza o ha ka a mi ti he go kyare ka mu e ne article 89 paneel na o ans o verslagas an garna he pala pala shum boronga eti khoiki a ho e dwe ta khono 4 september mka se nga go go eti stay ko tlae ko ita ko komiti e kwa nga go eti henge tv kiski khana o anisijan reis mzanzi sidi wof sweep a makasule gamam a ete kwe kaisi ki nga go roti kasake a etfurende secretary si ake ha a los losen naidu ta khono a ka te kha si kwa kwa rango a go si o te ko a thamsi mu ka he a ta kha kwe ko kungun committee ja woko no a ka te kha si nge mutetu si mi kara go ite a go gwa nam kha tsa ka ka kwe kwa ka ha ti go a khung ka go veta was kapso department he sama werkende regering kona aka te sintse ka o a shurina tive ngeting eske tsone sa bara a tuo ko khwesara tinka Nelson Mandela by su metro sike khana mo tiveta ake was na ti go ga tsone sa nga oske sinya san jite hisana tita nge go 2500 tsana ko din kwena a vekizi ina ntonda ko tsiki baram tsan khoma tuo tima no tsara timka due kara go itita ko ye khate ko department na ke pelilo olifand anka to kwane tseka dau ja haji no brega jita an sinya sana ti ne ta khono sa a kyan o ta khan a teni sa wo ko ye ko akwa kwa kwa mo ite kwa no a ko ke sa di tengie da dibe kwa na se ko anga ji ki khu ji no e kwa yin no a he khana to kar ti municipality ti go ngwe na ngwe a go je mo ko tswa ka ta ti a mo tetwe a ye ko ve kwa na skata o ska pu si police a kwa a ka ti kwa no a khan to na ku ri ka ko ma ga kwa go kwa ta o ma ti ma faifu ku ku ri tswa a mother will ki ka be kha ka nge ti vi ki ski ne o di tswa kwa dikuri a 17 ta khono 18 kuri e ke ha firi o di tswa a go se hisa na teng go se wa ga o di tswa kwa a si ko ku ye 20 tswe ga ma 5 ka koma ga mes patra suka si ko tsa di a ku in e ka ne mboro ga ko a u ka tse si kwa ma si ka an khori ka ra se sa ko a o si polisa kwa he a mukunda ke te kwa a kwa si sisa ko ngima khoti ngima manda kha tsese ka mada will si o kaika o ikisi data ti foif de mboronga a ama kwe di tsonde e wo khuitiki boris o khere o ya resi sinam president ma Vladimir Putin kham anija a ka ti si khama tse mo tbe dango a si khama Ukraine sim president Vladimir Zelensky mseta sungo ko sugongi de a Rostama Zelensky kham aniki brief wa garna ko wa kratin sing Putin emaino khatsak e ga tsanyo ko kai ku ta ku tsongwe a khiri kata ake kham wa ka tengo ka ku se ha he khai kata tamano Kremlin si shwet kwa no Zelensky brief wa ama o dukutu ta no ake ama aka tbe kha ndi ku ki kai ku astamango ku ngo ta Putin ram ane a akamska a krati si tuin krita han ha ka Islandi si khiri khiri go akha su ope kha si o go kamska ta America sim president ma Donald Trump ram aniski wa krati a kleji ango sidorok ait no manu Die jongen kwarasan no, akkoonse tamas gerikata, no, matat benongo okreïn kasan tako akkazi adota. Zelensky, noje kuchawako anka tese putin, da anka hase nyokwaya, twinge a okirikara kweta hata. Ada te ya te ubore, herikere nkawana te bore, kikigwe, te ukame, yin irek amnu yambore a hondamska, exka fmski.
1: Kukunya mazili to mongo to ngang mi ng hiwa yalfirwi ki XFM to yalf ki kawa fif minute. Rati hege kwa sa ti gaga wato ki ka lisi ko gani kuna oka siku ng hai kwa hi kesek ki ka tikwa. Gya wkwita ki ka hi awa lisi ko ki pangakle ki parlamende ki kumiti ng hi sigya kamsu uki hivi kwa ma. Acia kasih paling ngos ohun sunci kai masih tani gaw TV koma ya panggang adi kama kwa kulang kesek ai hungge ki okui wa okui kasih gi ki hana ki ofun ngau tulaki kap statik gun kuna ki presiden Cyril Ramaphosa.

Deke kawetse ke ipa le ngwa se tene di bintsa ti sa ka se ke wa mko un anqa ke qanqa wala ng hi komiti ngi vi kome gya panga ta kawetse ka ng hi tso hiti ke la se judis ke ka ti qanqa e hang ki vi koma changa ga khlen de ke ka khalin us ka bu departament ne gi go sem panga ke ng re khirang gya ku e de ke kula ti ya ka ng hi ki sa qhao ki qam nga mang ku ki qong ga chang ki ka hi khlen de o ga nga u ka ngi ya chang go khli ki Nelson Mandela by metro gani khuna khale ka ng hi si gya ku de ke gani gi han ti yang khisi te ne gi ki qom kon tu de sen fe fo ner ti ki ga ti kha in an tu na khwek hm ga nga u ka ngi gani kula ka gi chai khli gi ki khali u yim Okuik oyang hewa departemen di ki wa pilo ulifan ahum. Gya okuik da gita palo hegi tsawo hon wa tiang kang hega tkisi tuwe gigi tkawm. Ya gya okuik da ki kwang hegu kwa atama ka kong tkholi ka ang kistel sala ang khawe lugalong gien ka gi oho taka gana da gu kututu giga kong. Ta ngay ma chuang ki kang hi a uwa municipality di ki vi kwa ma kayin pali I gu sang ka gupanga ka khlenda chi ka ngay pali I nga wahan gi sang u tiang kang hao tzala u. Uus ka pu ki pulisi ngay hong akhan tu na khalkawa chi gos ki gu tiki tini wakan dea ki kang hi a uwa lang ha kli ki kawam. Ki dewe ki ife ifi ki madewel ki kabe khargan kuna ki sumana mayan ku ki kaum. Che kwae o dewe nghe ki kula I kawang ki ngang hale kwan 17 hi gen ki 18 ta ifiri ay hong si gyo kui ta ki kui ka nghe gigi sa ki tha ka nghe sin ki thai ka nghe mono ki sula ta faith day ki kawang dhang sibitali tweet yang kang ikhawig mga kahang ya muno ugi sula si vitali ng lakwa on natam ki kukuman ng intelligence ki gavik kwa mga fisa na fisa kang ki kwa maspir dersang ke profensa la ki iinit inye ki kwa sumula ng ing titikwi ng singking watu yata ki wana ya ti kaya manda kakam amada wal landros of gang agang mga ya kanski kisela ki nalang a feifi yang hiyaklaw ki kawam ifasi Russian President Vladimir Putin ge okotasam ting mapali Ukraine ki ga President Vladimir Zelensky sa khlen de kong o jango ka o Zelensky kang ya ki qakhano he gi ok ete ge atu ho Putin sa kho ho tam e ke tuse se kang ge akunde sa kula muko o hunga ka ge akula akkani atene ge diwita ge tisa chu ting ha tukani I khlen de diwin sam takang he Kremlin gyang kwaka Zelensky khanyo ki ng se gyo kwe ta ge yak to tu ge gyo kwe zala taka ge a ng ta ke ya disa gya ta ma kang he a uwa chika he ge u ge yin khali ng kwa ka kang ama kwe ka krisi ge hong chika ya gyang kwaka ka atu sa kundisa ta khawe kang ka kundisa kang uli ng ta ne chiang ge ha ge ka yin kwa zala Putin ahun na tam ya gi ki okui da ki ngay ngay ati sa kani ka e wala ng hi Rislan ti ka hi gi a guli ta a I awa na ka tusim. Ya gi okui da ki Amerika President Donald Trump ki okui ka gi ki hana gi chilo ki ka gdai ki ngay ki ka kutkani ati ka ngay ati sa kundi sa kawa Ukraine ki ka nguli ati kwen tibisi si ka ngay gi ki okui gi ti ka gi ati sa tu kawa iya sa I hi apanga ti dang e nga ka atu sa game Zelensky khawe gi ki ok ti bi ta ki kan tu tu ta gi tha ta ki Putin to ji khang he atu hun ngai kang he gen ni khula kan o fam ta gi ma se wala o wa yin irum ten ju ta sam ngi ki x ka fm

Esikhathi samatemo no-12 amakonyiha amanitezia ngikarahwa radio nertensieven onyiha FM kini kuro programa kwanamkhati setam to darana qari kati akati moderna tamit programa ngo kwakwinti aninza xai kwem tetiya xai kwatinti koma ti temo esikhathi zawo kati kuti tiya ti ukwinzikini kwesina ti axhawa ti ke kuti yoka no kai kuzikite motete kekrenti ko mate kwa ko inkite zao ka de khotse ka taman hiti o temo fra a cellphone ku temo kanu te ona na te ko taman ti ya ho tin cellphone su o ikite zao ka tin is ka te a tsun sa su su na mate bori a temo te ko mate ngu ka ti a ko mana hinwa ka tsao ti kwa ikra bori kuzite mo bori zite mo te is ka ko mate tamanu tse ka khotinya kai kuzikite motete kekrinti kumari temu utseka anyeti taman utseka anyan tseka utseka ya aniti ya temu kukamzika teu khasonti anjaraka kuzitinzi temu karati kwane kukamziki siyafun hezao kaku taman temu trek ama kuye te kuhuzi ya nyete konkuna ti mara temu siyafun hezao kaku nkuna temu kukamziki ay wate kuna ti nung ay wate kuna u khasonti anyeti temu kumza akona zika raka sana konti kwananzi kai kuzikite motete ya kekrinti kumari te hinta tinzi esikate zao kari te tseunza kwesana kawa tamanu te uresondit anceunza kiri kwa katemu mutati nse nkukara kunwa kadara tive tamanu ufene nkwa trek amkituka kwana ufene nkwa temu anceunza kiri nuteka ate kuma kwa te anceunza kawa ko tsevek esenta te ena kwinki woko temu kiri zitinzi ngo kehetsam ayoni sate umano zikite mungie aveta ufane ngo zikite siya kwa tatsam zikite amceuni sa kha wako ta te ukasonde aninza te ceuni sa kha wako kwa hinto te mungu ta sao ngo ema kana kwa tiha tsam ziki mayoni sa kiri retam kwa ne tia kuna te mungu ceuni sa avati kwa hinyo koko hem ay mwa te mungu tia na te ko tutsam zika kuya te ko trek amka huzi a zarote sa ya wako bem no sao kamete ansi te an kate kwa tse ka tsa mengo te u trek am ste kwi kara ko ti ya ko ze te mo ngo te nye te kata tim kwa ne he a tsa ms ke te mo te a tra wa ko ha a te u khason te an za te mi kat kwa ha zwang ka zi ma ko ko zi tim no ma ko zwang ka zi te mo ti kwa ha angie ufane ngo zi te mo te u trek am ke te tsu ka ko be tan te an zi te kwesina ya ogun kwesina te u trek am ske ta ma te mo siya ku tsewa kwa gunti at an tsewa

Johan zanet dit jy kry maar ko anka te my dogter dan ons kyk ka maar 12 ek maar ko 29 minute ze ngie kra kwa nu ke ai sika te mu ka no in an der tag minute ze e ya kwa programmes ya ko khirisa hi moderne te mi te in irek ama te kwa kham a kham ska tot se ko ho dan programme te mu ka ku zi te ya kre kre den te ko ma te kwa ko in kiti ya ho zing is ka te za ho ka te zi te ko in zia tsum sa kha wa re ta man ti tse ka an zi tse ka ya an zi ta ma kha ti nga ko na ki hi jo te mu kwa ko in kiti za ho ka te ho zi ti ta ma no cell phone si an sa titi ya ka kwa den te ko ma te ti ya ho zi cell phone si o si king is ka ti mi ya ten ai wa kha ngui ta ma no te mu kha kan o ro ko te mu ku na akwa o kha tong ta ti stora ki ai wa kha ngui kha te mu ti ya ho zi kha hi ta ti kha cell phone ki mi ya te o ku ma te ku ma ko te mu le ni zi ki si te ku gi ya ko ho zi ya hi vi re kha ai wa te mu ke ho zi yo ka cell phone si o wa te ka ngati kam ska te mu teki o osnako a si tsaun sa tseka taman hi tu te mo ka te o khasonte ani sama yoni sa a hinzi te mo raka tretam ta ka iku ziki te tia tsekren te ko mo te kona hi tu te ngana ko kyare kara kon kya a te mo kan te uta kona a yoni sa tsuni ko te ta taman te mo te mo ku ti ta ta te uta kona boria u ti ta tam nge a thuwe ha ha siya ko te mo tuwa te kam ziki kwe no tanu te mo hawa na kun toti siya ko anga osika ta te utako na ayon sa te mo trek am anye fekse ite te mo wo tan hin ez kangye a te mo ka ten te ki ti taman ti ya te mo ayon sa fekse ite anye te mo te ki o osenve kwenye ke he kam te u hin huzi te mo ngu waka te hinye te ko te kwe kobe kuhuzi ay wate ngu ya hinye ko kona zika ngakona ke program ke kai kuze ke tete ya tsetsire ndi ko mathitio te u trek amzi te mu ka ta teng ta sa u tsame ya hwa ti tsamzi ke ma ku zwanga zi ti no ma ku zwanga zi ma kona ka te we go angie te u trek amzi ke u fane ngo zi te tsuka te ve te u trek amzi ke a tswe ka ma te ve tsamzi ke nda hi ko te o o go a zwanga zi te u trek amke ya te tsamzi ke ti hi ya kona hana u zi nte hi ya tlobe te ti te te tan na ko te mu ta teng ta sa we ya hwa ti tsamzi ke ngo te u resonate ani su ke o e zi u kona zi kam te kan te u trek amzi we ta ten go jike ngu karate ku etsta ponte ku ko ya ta ten ai jike ven trek am uvene go jita ma te tsuka ta ti te u trek amzi ke ta ji tsai ku jike te ti ya tse tre nte ko mate social media tse ka ta man te mo tu an jangke a te mo ka te no et ere e ya ka ko ha trek am ke no on fix hit an ya te mo ha tse un sa tse u ka ko te u trek amzi ke nga kwana zi ke te u ga sondit an he et an tse un sa tse un sa ra ka ko hiti yo te zao karita manu ke he tsamte o manu zinte o kunzi yo ka tete go beta te mara te o tsheka amzi ka te zao ta te ho zimia te o fone ngo tsi tswara e go se te kante o tsheka amzi ka te mo te zao ta te na be ke nwe a zi te zao go ga tsuna te mo e zi ta ma sine ga ku wa go anzi mia te o te o tsheka amzi go zi nyama khwata te ku ya ta ta zaro te ka te ka kona zi ke tswe zi ta ma ga wo go a tsamzi ke nga mia te o fone ngo o fone ngi ku kung go zi tinzi a zi te mo te o tsheka amzi trek amzi ke te tsuka te ta ka ku zi ke te tia tse tre nte ko mate kwa ku nki te za ka te ho zi tse ka ta man hi tyo te mo mayoni sa o tse ka ya ani ti he te u ha sonde an sa te mo de ha tia ra ka te zi ta ka ku zi ke te tia tse tre nte ko mate pro ha me te an ka te ngwe mo te re na te mi te se ko yam sna kwa ta han ka isi ka kwa ha me ni te zi e ya hwango pro ha me se ko khirisa hi yen ire ka amade kwa ham a tsamska tori se ko hota

Hallo ENKXKFM damola ke tlhamo yang ke tsi gomme he a yeni ri wi ta tange wa mizili ta mahongo ti khoya he singwe ngai he ya media tia ya kwa agia ngizwa mtunu ya ku iteke ya wa ti khoya ge tisa diskrupa. Ke EFF ke nga ha Julius Malema hingo ke ofu ke kahi a wa ya tansi ke kahin ke wa chitwa ke kahin chitin ke lisi go gani khona ka wa ofu no thola ke pritura gani khona ke na cham ke kahin ke kwa khano ying ha wa chitwa ya ang ka go gu ka tene wa kandeya ta yeski wana ngwa thola ke kahin ha wa o koi kang ke tama ofu gani khona ke ka sa a ka tsono velela em hingo ki tia ka iske kwa ki ya o ki ya tisa a malema ki diskrupa ki kang he malema la ya he ya gwiki hana ya ki o ati kwanui kotutu gi ngoti kwanui ka giga sang hao wa ati wisi sige ki kundisi nkali ka ua o kwi kang he ki hana ka ki mtunu ki april ke kanwe kha tuisi sika ka ki kundisa hi ya ki ya okwe ka kika ya malema ya gi kha go te ki ya 60 million randi ke ka hi a wa Nigeria ke yi tia ka hi gi kwa ngu kwa ngana ko jha ki mali ko kho ka hi gi kwa ang ma kwa sung kwa a kho ka ka ko ka malema 25 ke ka bunga hi nghi gani gi hi hingo ki tendru te khuna ki clean karo kani ne ka on sege a okui u te ki yi tani to gi asa gani gi hi ke khulisi ki gam gi hi ke ka wa smanu chon gang au ka nghi gani ko laka khlen de gi ka wa ti khoi ka ba khala ko gi ngo ka khwasa khala ba ngai ya o ko te ge ya un an ma ga ng ke khams u ti bi si se ka ing gi ka o ke ka ba se ko tsala ka ma ti ga hi ka ta ya yi ta ngo ki ngo ka gi khwasa ke ka khula vi kwa ma hu yi ge a hana o ko isa chwa yi ngo wa mandra ko yang he wa ti khoi un ke te ndru te ga ni khuna kherar oto ya okoite ke lokal honge kan hama a khang hi to thisa muku khama chinga ga ha wa dung ka ng hi ga o ki kang hi ga kholi khlin ditin ki ga ka hi ka thui hi gi gi gang o hi ngo gi ta palu ha ang hi ki au un ya bunga hu ya gi a okoi wa te ki yi tua aisa ke du chu ko yi ta tu ga wa hi ngo gi ka hi a wa chawu ya ang hi to thui ka dhan e hi to mak adang hi ka ki yakawa mko na ka chika ha o hi khuli khindi a ungai ta chi khon sa cha ta dhola lu galo ka la sab mono ki sula ki ka ha o ka khuli ka un hi ki khuli un wa sam liban ki ka tropa gi a ko ti ki tropa ki ti ti ha e hu hi mono ki sula ki israel na ng tin ha ka hi wa tropa ki ga ki se ki ngolin ka la ko ang hi ga gam liban ki ka tropa atu hu lugalu hu khang hi chi chong ge ya i chwa ka thama hingo gi israel hi ki militant group ing ha hasbola ki kawi ke chu si zga ngi akundi sin khaling i ka ma hu khaka ta ka wachi ka ang hi ko zala ki ngai ka ang hi israel ki ka moli khawin ni ten gya ka chwa hu e fasim

Sivas ki gachi to bhola blitz bogat e hu 1215 ni ki ngop man nga Fiji ki ka spani ki kang he ki ki e ta man sula si ki ga group ka ki bodex gun kuna ki Sivas ki kang kang frankri ki kuna ka ki gya ta sit africa e hu pil melo ki ka group ki group a ki kang ki gi gi 1419 britania gi ngop man nga yi ta kenya e e ho tuwe de ki kan khave season 2 na fe fi ki man wa yi ki bhola tu asi se ki ka kampuni hi a yapan ki ka wi bayana bayana fa if nal ki gai mu ki wa ki usaka gani khuna i ki gala ngai ta yapan fa if de ki ka lugalo ki fifa ki ngoling mai ki ka dhamis pani ki kain kwa gi yi kunga kwa nghe ka nghe ka ki nghe ki ngawi yi ki nga driti gen ke anolo spani ta ka ngdain sta ka kam sa kong ditan diw ta gya mkwe ki ngta ki ka nga wabhola nghe singit ngdaw yang hi ngi ang mkusum ta gya nga si wala o wa tuwi irong tenji sa sam ngay ki ex ka FM

0: nceda shanta ekitete ko cece qwe ngoke ndiko jiqweta hanta adeshana kwata xa ekite camsika nunce kwa ngibuli takho jujawete kuhisa kwe anti jawqwate jelita mahongo no ti yafta kapunda ta isikatete kucece ku boliji unsuje ngitakwe ko kwako ko kungwe nyamka borete kumno swete se honerti ko khwena khavana kha seiko ngiri ngiri kara khuita si an ambaram an khum kara tuwe ti ta hon esa ma hisana timka atendru tesim anima ta hono klen karu um anim ki a veska pusum ngiam oka desi ko cham kara komugwe Swede hesi ANCSD whoop sweep parlamente kinoko ndu miseni ntuli akatu kwa khano amesi odukuto tagaimi karti hai si aki chun akha amwaka qara ko yahin khwen ki akuye kumoti nguski yahin dina a kwe kara kuitni tamska tahunu desko mogwe kri oro South Africa seiko kwa khwata ntika ne kwe a mburo ngarati a ngo kyare kyare ko yaka ne khori kho kamdi a mburo nga kha khwati a ngoti a darana te ko kwe a kriye vote ki ta ko kya kya o khwaya di kuka ko yaka tibe irite stete ko kwe da mburi
1: Hello, in kitin minute ki XKF M do mula ki thum nyam gitu thum he angol ki tu abhi to bungi kuman ki kumisali ki ngi ikuma anti wala ama chuk thama ko I ta chuk thayi he ta chuk ngi gas si kuman ngi thum he angol ki tu abhi amizli to mahongo he ki afta kapunda thum he angol ki tu abhi ta chuk ngi ingui tam ko I chuk thwa ki I kisi kani si gan ko I kunda I owner tikula lugalang ka ngi gas a Baki ka ngau higit kulika higit hukawa higit tendru te higit clean ka rood gani kuna ki stri ka ngi vis ka po hachiwi sisi ka ngkang kit ini kuchiwi ka ngi kundi sam. Taka machung ang tanasa. Ayin siya ki wafsu pa ang hing ang parlamindik gani kuna ang dumin sisini ntuli chika ang hiya gya chuan chik chua totutu ka kwa itako gya amana kichiwi sisi ka ng achika ang hi o hi chik chua gya ye nghe gya kham ge ha khlending kwa ta ge a o kwi kham ke wa ta ga chi ga in tu chi chala ha ta mhum ke fasi ga ne khuna ma sa South Africa a ngole ka nghe kani ne kang kang hi a wa kum sala ka ge ga kham so ki chi khwa ge ha ka we ki o lai ngole du le gya ki I mhe ga te ni cha kwa hi ge ki o la ki ka sa kum sala kwa ka ki la ko ma sa cha sa nghe So, kahit gigi kigang ko sa sa kakrir voltein kisagam, sa kailan di gasum ko ang chitray ang chito ka ang hipalika kundi sa kundi sam. Taka hiwala o at wii irmasam ming yakwidam wim.

Kame te mono te ki se nkwe si kaha yen ire kam tako se 12 khamene te nge karakwa XK FM skino te uyam ka bori si ungon swe te kri kisa. Honar ti ko kwe na khabana kha se ko khan kana ko ti oji akhur kutan ka ngiri karakwa ita an kom karabara atuwa ti no kwe sara ti am ten rutem anima ta khono klen karuo anima ta veska pusuka. Aki mwente kwa no kwi kha ngwe sa si angye ti ta kono anka ite si flak akaka si di komo si di bara an tuwa te anka oskinya mwako ta. Dawji se kusinya sana kwa ti hambe kunbunga nkun amatina se ta hi kusi ko an kawo guk e ateko aka tagya masi tina am.

Kame teki tuwe ire kamoha yekska FMCki no te bori he a tue terati yafta kapunda. Bori he nga jawa kumkoma nki jwe mkuno a katisi khama kwa sana goham ane he a EFF etekom Julius Malema a takhono kaika kwena a kwa na khama dukuto te kewne sakha ana unshu mutetu he a kewota ha kwa na eta. Ngogodi khama ko yeti kwana he ke u kaka kona Pretoria ke u ka esika kya ku ka thame a akhoro tingo ima kya ita aki ama mboronga kara ku iti si ima sobe na he ka ka khwena a kwana ima si ebe no ima aki khae ting kha no ima ngo malema a queen ki wa ka sane ima a ka tam kwana malema am a sheko o khate ama khamdi kona a o kara khwaita mboronga ha ama ko ye himtsuno a pro ngwem ki si malema ama kha tsamu khona a ndo gwe ta kumboronga ka gwe kwana ima 60 million rand size a siri di a ima Nigeria ka twa kwe andele makonka koki seita five and five taha ku mbungana 10 karu sim animja clink sorry 10 route ta kon clink karu sim animja gwanam kha daraku a se ko hambre kwa tingi di vikisiki bara tsuni sa kha tuwa tin kwa naka khao ja ku kwa mu te kwa nu tsejika dieko mu akayete mako de ho asinya sana direta o a rambestir ki jawa ko a aten rute ani ja Gerald Otto a kat kwano a nga oji nga oski ngeji a sa a tswe kana kwa ten dao ji nga kwana he khana o otwe si a tanu tu thom ji akikwe ji tamakha seko tswe kwa ituruo o kano dao tamasinya sana kwa hi anako tin kwena a kara go itin si ina moko khom a ta khono a tsebese na ngwe ga o jinu brege ta ma ina kambe ina kyao ta kwa na tsam di kwe a anka o ski to mo o go te nge di e di ki go ire sa a kwe a go ye ko kong tsara go te Lebanon a me kwa a ka te si thia di a me a o go ta Israel si khek am ku a tesna ta a sei de awonso anisija Lebanon amekwa miete kwa na khakwa te usakya tve ste ku ndwe ku a Israel so ame kwa ta khono ne te ka a te amisi Hezbollah si useta kwa na ngeska khana kama tve si aku aku ski Israel si tin oiki khana te otakya te ta Boris ukhiri o he Gomku bora siebe wokuri ko he blitzpoke kwa kwa 12:15 sika fuji siki sieko we oyana ha ta ko khere ha nga kha kwa o khiri o ka group wokuri si ha he wokuri si o he bodao ki siebe wokuri si ko ta nga ha he Frankrike ka South Africa u ka eska kha su a group a su nyam ka wokuri siki 14:19 sika Britania siki ataha si kereti tamano Kenya he a tsam ka wokuri siki sieko 62 ndaka 5 sika winati tonte komo go borasu ane ha aisi so kambyun ne Japan bayana bayana ji a 5-0 sika winata ngi wokuri si so mko si wokuri te Osaka ki Japan a 5 de FIFA su o Musu nomoro siki kwe agakwe ani grupu wokuri siki no ana wokuri nata haji wokuri nata tamsika 3-0 sika yangibi kuita tams panisa densta hatsika khabana kha wokuri nata ayagwe khasa o tamka friendly ke wokuri si desna de a ada de ya ha de o bore khiri khiri mun khabana 3 ire kanu de bore ekte kwe xka fm skii

0: samete mono tekise tube xamta ko fierta khamenete nge kra kho ngene ngehete o 3 iri borisu tete ko qiqi ka qamhete ki ya kho ha borasu kona sika no te bori a qisa rati afta ka punda minister mchoko khoma aron mochwaledi aka ti kho hano south africa ski khana nyam ka de choji ne George Jao ka ta din ji ti ko kwe e cha di tre an na chono jong ga kwe he le na kapa vie ta ki te ngu musiki ya khwata president ma sera Ramaphosa u ka se ka khame an ngu ji an si an kara ti a Jackson he ya khwati MF an ange cha wonu cha garana e kwe an a go ga mesuere ti skokunda ki Mpumalanga ka teko Mtswaledi mangate si ngcho e qan karandiro tamahano una ngwa de sereka kha ku kwana a si ko wete 2 million a tso ji ko a Africa siki ngo khana karate a no aki South Africa 900,000 ngcho ji a wogwe tsuri ru a om teto ga te ko mgote a sawote khang am giani siki Limpopo ka khoi ko kya mo khita dri gwanam kha kya kha tink e kha ti polisa na aka to kwa nge dri khori kho a mo to kwa no polisa kwa kya kha ti ta ko khomo ke si kana ko barana kya o kha ti ana do to kwa no nge kho kwa se a ba si khwan ya o mba para na kha de ko khoti a sa o de a khomo de ko ru kama kita polisa na ke kuye a khate khwe a male sila le doaba a ka de kwa no si polisa kwa si oroti a ke tin ko sa o ka de go ji o motete o ga mo gote a ja o ka hieta no khana do de kwa khano a ke ha angwaji ata tin kwa ta de ji sa o kwa go ite de go mo o ka no me hiveji aki derta kha kuri dimboronga kho a manda kha tsese ka giani si de kai oki sitegwe dri khwena pero ki veska pusuka kho iko kya oti si oti ngie kho nye kha kuma 7 million randi omba pra kha sasa a ke ko tunka tena polisa na ku ye kha de kwe a ndeke kwala a ka tkhwano khana a tsukuna a karati si a tsore go kae a sasa stora se nngwe mo go e steleng boskiti a ta go se sasa a tswe tswe re tlo go hwae go tlo o pero ka ti a ta na ja o kana nga ta go nngwe mo ronga khwede ha u to a ka mate kana khai ka ta no kiano kana kwara go se kae ti dri mo ronga go kae a se go iti yo ka ha a ke o go ita se ko o motete ga sasa a hauto ki qatqara khata ha ta khono ayi kata ma se ke o ke ke bo khanye tita dri ake chinese yum ka kwa ko am pero si de ta ka o ke sumo ha ste ta ti boris o khere o ha siebe o kre rak bi he bless po ka kwa kha kwa he a quart en ronde he a boudo si ki siebe o kre si frankrike ka hisana te ki tro khata ise kha kwa tam oro wokri kha kwa a adri en group ji wokri ki kha kwa wa oro tabe tama bless book a kwa ko ma a 12:15 se ka fuji ski tere ha a kwa u ka tsese ka nyam ka group wokri a 14 nege ataga britania ki tere ti tama kha kwa kenya ha a tam ka wokri ski 62 na kha 5 ska winner ti Britannia no fuji tamu iteno am sih pende siu group A siu ski si khasawa e akhiri nata no aki khasata ma kwart in ronde iska se siya kwata bo dosu tuana mende mu ite kwa nge khiri okwe kuri ki wukuri ko kampiuni ska pukwe no South Africa a he ngaisa na wukuri nata ha he kei wina he no aki tin for firisika ikawska South Africa quart in ronde su wokri a Fiji seta wokri tati Argentina a kam khasu wokri na ti he kam kara a wokri siki mutinu khasu pende chabesa na ti ngakwana he wara khwatia Ada te ubore te khiri khiri ngun khana te bore kikai gwe u kwa mana akhiri kano ekska FM ski.
1: Hallo, 2:45 ki ekska FM to mali ki kame na sa ming hi palio go tangin agi 3 years ta tinga gaya tangin agi wala on a wa bola ta tangi wami selita mahongo. Minister he gi gosan chogani kuna arun jalidi gi hokoite gi South Africa kan hi a wa jisonta ki tahi ka on he thui gi chimanam kanini kan sikha ki wanaka ki thui ka on he thui gi u ta alena ka pava an ka ni kanini ka Africa ki kan ngolis ki wana President Cyril Ramaphosa na kam jisongi ka kang ha wa MFI ki ka gati khai nghi wa mo ko vindika sikunda ke umpumalanga gane khona ya gike ok e de ngi ha ji kha ki ka khangam ka hege tam chali di gya ok e de ki ko chi ka he ngolinge singi wana khosa ke kayen ki otwe million ki ga jisong chang ka he singi o he Africa ka chi gike ko khama kwa on hi sit africa gani khuna ni kha honor ti dei se ne ki ka ji song cha ka on ti kha ge ge wana ki ji song ma on he ku sa le gi an i e ki kai ka on ti kha ya on hi se ga ko e ta ga ko la khano hi tang kwa a gu tu ti ang ge m ko ti gani khuna ki gi ani oli ki limpopo ski gu ti ti ne o kan de ya de ko gi hang gani ni ka sun to sun ga ta ne wana Polisi lok okoy sung king hotulukilai ki kang ha wa gutsi ta iya ji khai nghe ki kang na polisi moku gawa dum sigya okoy te ki i ke gya gutsi kang he khoti ang he ki gu he ki wana i ge ki jawa o ki gutsi gane khona ta polisi okoy ko ya ha melesela le doba yang tagi tiaga se kwa uzala ka ku gu nga wati hang kang kwa gya kadang sangki wana kang he mkuti ang he iko agu igde kwa uzala taga wati ka ang he tene sakum kaisi sangki wana o yang he tene gya tiang geng kang isu kwa agu ka ku wana ka ku ngukwa di harta khakwan laka ang manda khakam gya ni landros of gang igang mam tik kharko peral gane khona ki vis kapus kin hi dit in okan de an ki kai ski wana ngai ki kon ni kha ko masiva milyun randi ki ka khali hm di ng hi pa pelo kulai tan hi gi ang kho oi gang oi police ok ok oi ang hiwa nta ke gwala gya ok ti ki police si gi kon ki lak on ya stola ya ya ang hi a khali ki ka ki stelen bos gane khona ta peral gani khuna kang tiwi si si kang ya kwa o ya kwa tamam bi ko mo koi ngi ai la kwa ngi ya to mo ko ta ya to ga ti khang gi ngu ga gi sai ta gi kha la ko ko gi ai ha si ga ko i ta gi sin ta ni gi wa nai kwa ng he i ki kai sin gi khoi khali ng he sin ku la ba pelo ya ng ha ng gi si pali sin ko i to ang ga ng he ngo gi lu ga lo ko i sko kha me su gi wa na ta sinisige ga chakhagi to kanene ga hi ka kam ta peral ga landros of gang hi ga ga ta sa pangol ngoi la ya ng hi ski wan ng wa yi mhm e fasi ki sivs ki ga chi to bhola blitz bogan e hang ki kon ta ge wa kwart intron ti ki ga ng ki bodo ga ni khona ki sivs ki ga ng ki frank kreki khale ka ng hi a was panikang ki ga chagi hang ka ng hi a wa grupu ki kan ki ka to ka he ki ge hi ko ge thisam ko ta the blitz bogan ng ko bang ga ni khuna to 1215 fiji ge ki ngum mangwai ki kang he na kam pelu melo ki ka grupu ng tanim fierti ni gentin britania ki ngum mangwai ta kenya e hon tbe de ki kang ge ge e season to na fifi ki ngum mangwai ge hm britania ng ge fiji aspan kang he a group a ke ka gani khona kwa ng he kwart intron te khang ki ngi kang he ki gya ta bodo gani khona ki kang ka man sula si ki ka ga ko po yang he ngoling ngai ge ang he ge a kontra khwe ta sit africa ki ka spani ka a chi khwe he ge a gulit a i ko po ke ka ng he ola wa 10:45 ke qutho ke kwart en dronte ke ga nka ke yang ngwa Fiji Argentina ga ngwa ke yi ho nka ntwidi ke ka lugalo e dhawa ta yi khatse tsheng he lugalo ka ke ke dhawa ta ka yi skin ta dhola sing ke o te ke ka im kunde ko ke thisam ko ka ta kogoma kan hewala ha akhir mtendu dasam ngi ex ka FM.

fusa tunga hake ika bora ata kuanti. Woku mukam kasiyak. Woku woku sen kara kiar kiar nakra kara kara kapati kapa kapa kapa daga hati. Miguel te mo te ayo kapa paris pagi kaya ti kora ika raka kisa jawa tu kama kari kinti ya ika kama aga pakka oi tuza injin. Oya te ko te kaya ti mo. Aba kawa ki ti daman kawa kama tuza zaukati. Kaya bora kibi sena kwa ngi zaha kai manlang mana kuwa daga kuska ma kaya kere kere ngi. Tara kom tawa tara ta mo ni borai tay sa ta ba ma kaya ka ro ta ha borai tay ha tom sa jawa ti. Ba kai ta kom kan captain sit pa ti borai ta man jawa tara ti. Nel fut ba mo ha ye de ke ha ko borai de ro ta ke ha ko ho isa kya ta ta sun ar zal ti ka sa khiri na ha ko ni chakara ta kaya ti sa ta. Ba dong ka borai pa ta ha ti ka suka. Melford ya mo hay kyan ka te captain sit ko bora de khara hay kha ko tiet ak ko ke mu wa nyam ka ko ak ko ho man ka ko tiet ke su ie ta ko ko tiet ko se ko ko ya ka su is ka ko za ka te mo ka bora ak ko di tay pen lang man ha ba na am ki khum ka sa jaw ta ko ko te ya ka te sa ham ko khum ka sa tu e ke bora ko ko de ka ti melford ko se ko ka ko za ka sa ti ke ya ka bora kung kada kaya ha kaya kada dalawa yung hata kung kada na kung kaya sa kaya mahal kaya kada kada na makabida mo para kada mo na o kung kada kada mo tum kada mo buhay tan tum kano tan sa usa buhay tum kada si ka kumat abang siya ka bintin ko kubo isin na ka kakom tapo na tukul di ka an na na ko siya ay mo na sa usa kuya ko kare ka tum kada kare na sa usa kabina tum kada manang nima aiwa habang ngoro mana tabahan top ti ko ka tra hata ti ha ko yana ho ti bola ka ba ke kra u han ne ko ka jaw ka ka su yi hin te kra ko ko mo bendau dar da ziba am ti ya wa ali fe yo ziba ko yana ngoro ti bola ka ba ke ti sina ha ha kus ka kama te gre kus ka man kama da wa sa ka ba bora su tre sa ha kus ki kare be ha ha man doron ko amon so ya ko tinda ko pe euro kara ko yet bura kana ko bura ko ta ha ta ta ya han ka ko ta ta ta ta be gwan nun nun nun xka fm ki sa ta ta ta ta bura ko si sna da ha ko na sa ta ta ka de endru kapi fiuk sun ko na to ko kol ye ne ko ko na kya ko bura te ma ko na kar ke kara ha kya ha ko si ta ta bura abona dona ko ko an ko ngoma Azura Melford Paris akuma te abam kize U America Rico USA Malatini jangi karada ka ati zakka kira daga ten ta tay kor daga te go bora e ambe chem khaban ku he ka chiya khada ke sukai matu kara ha na pere khada daba khada khaban ta ma chao kara ke suka ngi age ka pyoro kare amato kada sna ma matu kara ta aka kwite garo ha bora kata ha ko sangara ha ka ko ha ke jeng ho mukat am tar na gro te gro makus ka ko suya bora te pa ama ta ko sa jawati iya chu yo ha ke ke ya ha ni bora dang ko tu ha khatre ta ba sa hi ve ti pa se te ha ta ando ku ta ba cha ka mana ko ya pa ko ka ka ka ha ti su ka ke ma ke ba cha ka ka ja ko sa jawu ha ni bora si et kam su wo ki e ki ti ya ku ya ni ko ya ka ti ko ki ma ka ni ti ya ko re ab ya ka bora aba de khasu yete ne kire ku ka tamu gore ando khere ta ben ko bora ya i to ara fa se ko mo iya ka ta hawa ha ku wa khanu ye ki ma zara na bora ku de khasu i hek kara hata ne ko hawa na se u pa ku ya dan ro ti bora sa ya am ko ka ka ta su ka da i ka ka ta su ka na ja ka a ko ja ka ja wa de bora ha ka ko wa ku ki pe ta wa khan ka ka ku ta wa te ta ko sa ka se ka no na ha bora ora klase ko kada na kai ngka ko ko te tai ko sata ama fei fen fei ta ma gabriel ti sabura et iba ke kwa ta bna di ke ma chatri ka te loren te kwe kwe ti tin jai baham da tu ko ya ku ken ja te kam chui se na bora ha ku ska kam gore u ka go kam ta te e u chere na ta ham so ku sia bun ka kwa ko e bora e kom din ya ka khaya ko ya am se u ki te u da bora shi ni wa ko Bueno, vamos a

0: Number 51 at Lower Monkey, number 5, get what you want, make one. Tem, Alzira ma anche lì a Toa. Ma c'è chi già mangia un lì che qua. Ancora corso la parte, la passata un lì a qualcuno, vengono con la... Chiuatere, non mi conto che voci qua. Kipto City. E quindi c'è la passata un lì a qua, vengono con la ancora corso la parte. E qua non c'è la passata un lì a qua, vengono con la number 14 che qua, soffisso ancora. Trovi che qua, c'è la passata un lì a qua, ancora corso la parte. A trovi qua, c'è così per qualche anno per qui da lì a Toa. E da ancora sì, per la maghetta in qua qua. A chi per amato te ne panna, con una. Ancora che ciò pole qua, che pensi pole con una. A c'è tuo, te ne facciamo un gruppo anche pole, anguante le voci qua. Che lo faccio guardare che qua, c'è slain, che ne conna, che ancora non muove qua. Gloria ci manna. Ancora che ciò pole qua, te ne facciamo un gruppo anche ancora, te ne pole voci qua. E che non velo c'è una, ce ne con le qua. Ancora ci no, ce ne con te ne. E qui è qua, te ne facciamo un gruppo anche qua. Ci trovo un velo, cattolo qua, che facciamo un gruppo anche per te ne, io voglio qua, non guarda ce ne ho c'è una, io voglio qua, te ne mangio con la muore qua, io, e già non guarda ce ne ho c'è una, mangio con la muore qua, sufficio ci manna, e ciò io pure qua, non guarda che ciò è qua, te ne facciamo un gruppo anche con la muore, arriva anche qua, capisce pure con una, della centro, con la cingana, rosa e una, non guarda un magello più grande, con la ciula che con la tene, la centro, te ne facciamo un gruppo anche con la giura, sofisho chungwa na mochi abole hanna ya wacha ne kwa chiki chwa na bole na ke chiki kwa na kwa na chwa bole na kwa na ke pe ka ugo ki pa ke kwa na ne decision sen kare kwa na na kwa ka chungwa bole ke den chungwa na ha wa na bole na wacha ngwa na kwa na na wacha den chungwa na gudi wa bole na ne den chungwa ko na yang wa ke chwa na mo ke pe ka ugo ke kwa pa ke kwa mil fan kare kwa na mochi da na sofisho ang ho ka tre pasin kare kwa na ne wacha ngwa ka kwa ta ne zero chungwa na Angkut ngapalah sahaja kuat dia datang pada semua ngapalah dia kacang kuat dan licin mana. Angkara kuat ngapalah dia nak kuat mencuba dapat sekolah jang kutuwe. Angkara kuat cikla ya pada kata ne. Bola angkara kuat cik, wan cuk ikwa, bola angkara kuat cikla. Badi yang cikla kuat si bacin mana. Cula tak kuat ngapalah dia dahana le. Lima yang kuat dia wacan kuat kutuwe pada dapat sekolah angkara kuat kuat ne. Hincong ngay bola. Kuat ngapalah dia angkara kuat cikwe. Kali kuat mangga bola jang kuat cik, kuat kuat kuat mkize. Angkut ya pada dapat sekolah bola bola kuat cik, wan cari mangga jis jis kuat kuat. Kali kuat pada Bukan siapa sahaja yang akan terbalik pada bocah lagi kena. Citizen aku akan kena not terkua. Hidup ni boleh tenang kacau mungkin bukan hari yang langgar lagi cepat kau. Boleh tiga kua angan ada kucuk ke Milford kene.
1: Boleh tak aku malah tengah kerja cerita mian tak aku ada nak kerja cerita aku mau kerja. Saatnya tak kita rekskai semua nak cerita aku dah punya kebun tu sudah lama aku buat cerita aku rasa tu. Mama doro bukan wakai borak terus bersama kita pun kena dia tahu kita akan ada kui terus borak anak kita terus itu kat dia masih dar nak kaki kata borak zabi zabi dua tu kaya kena balik tak kami dua orang dia rohah dua tu kena muat tu mah borak itu sih gum kau muat ini kaya kerja hati kuwe gum kau masih aku kuwe siapa dah esak aku mahu ya kena i Kami ham jawab dengan jawab dengan kepada suai kim. Kami ngeja aku mau faham dengan ini sekolah kita bahagian borat jadi ada seni yang aku saya mau kira nak kau ni kita baru. Kami saya kau pasai kau jangan kau ni ke Melbourne kau makar kami kau sekian betul premier sepak. Kami sih tahu sekarang dia kau tahu dengan sangat sepani dia kau tahu dengan sepani agak tiga kami tu mula betul. Pesan kerana kita makan apa orang lain dah hakep jangan situ kau jadi citizen tak kisah nak kau. Kau mula tuju di kau di kau sport kompleks yang kita sesi yang ada ha borak tes kau yang ada ha promotional play option di sana. Aisyah pada kata dia tak kisah kau kerana tak ada ha. Ikan saya kau donat tu kau kata yang kian kau pergi terkau kau di borak. Ucap aku kanu betul aku kata saya kau hajar. Maka ucap pejak aku agunu maka awak nak betul entah ia kerja cuba ini kesehatan kata. Bagi muka kamu hasil uye kah kat saya kamu ucap foundation kamu hasil ukri ukri kue. Kau kau cara kau entah kita kau ye kau kau ini kesehatan kau jengke jengke kau itu. awa hai pa mo ate na chem ko kara kara te mo ko bola sam ci ci na ti nen to da ko ko bola ci tabe sam ci te ti ci afrika ko ko am ko ko ate kara ti ko ko ko ci afrika ko 12 ko ra ti ko ko yal ko ko dan na fa ko ko na mo ta sa ko ra ci ka ad kara te de kesu ka ak an be mo ka ka da ti ai be bola da ko te ti ke hen ko ge to kara ti ri ta
0: chiaman ge chi ni ka ta me ko ta ne E Cape Town City, il cani trova sa lunghe qua qua, tamo fanno il Zanipol, Rosman che figlie qua, cioè sei qua, trova sa lunghe con un da Zanipol, quale quella per la blu goccio, non fare che c'è, a blu goccio, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, e a blu goccio, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, non fare che c'è, Chengka kwa ochenne, kwa na ochenne bacha mungko. Ni number 51 ke ka, kasa kwa wa na ochenne tere bacha mungko mungko bolai kwa mungko na. Echi o kai kwa, kali kuda bolai duga chia mungko kwa kuda bolai number 48. Amsi mungko na wana bolai ke kwa, kwa tim zwa kapa si tungko na pasi dechi. Kali kuda bolai duga chia, utui de hana amato. Hato chia na wana bolai tungko na wakoka kwa mungko na. Yin chok kai bolai na chengka o. Utui de bacha, hani kuda tere bacha mungko kwa kwa. Chula da kong ngore mangi bolet ki kwaak ni kwaak tere Mba fok ki kwaak tere mil fok kare kono Chukwa sa bolo mo gena na kong kambi kare Chen chukwa tere bolet an hara angwa kru tene In chok ngore bolet tene Kolo Mba seven ki kwaak tere awa ta kawa Chwe number six ki kwaak Rante bek tene ngwa kwaak ki kwaak tere Il faut la chinchi pour la cause, la marquée de la coque. Il faut la chale pour la trempe de la coque. Il faut la chinchi pour la trempe de la coque pour la trempe de la coque. Quand vous êtes là, vous êtes là pour la trempe de la coque. Vous êtes là pour la trempe de la coque. Vous êtes là pour la trempe de What a tenor, okay, no chella. And you took what they all. So, look what get here to Newa. Could I check the time with the quad? Put up a chicken, can't win. Kalau kita boleh dulu cek sefisa cingan na, sekuat mana musa, kita boleh dapat cingan. Jangan kita ke kuantan. Incok na boleh boleh cingan. Ini boleh terbaca dengan memanggil kanjeng untuk apa na. Nampak ada kecoh, kanjeng tua. Lupa nak tak kaki kuat, kasi tua sembil fakir itu na. Inhuar kena out, kira out sana boleh kuat. Nampak ada kunci boleh dapat cingan. Jangan kita terbaca dengan kuat kuat kapten sebelum kita nak kita boleh dulu kecia. Incok ke kuantan boleh nampak ada kecia. Number two ke kabel ane cingan na. Anggora ku cakap lelaki pas mula lagi pun ada terbaca muka mangge kuat itu mawa aku kuat cinta ada yang mangge pun ada yang kau dengan sana aku ada cakap kau mana si kisah zat kau dengan cinta kau anggora ke kau boleh kuat kalau apa sebenarnya kuat throwing kuantan ikatan sih aku lagi boleh kuat dengan mangge pegu Anggur kecoh yang anggur kuat dengan tempat kau terima jangan boleh anggur kecik akan guna boleh jangan kuat dengan aku leh fisher boleh china anggur kecik atas lain kau guna mungkin boleh anggur anggur tunggu boleh anggur kecik itu ada china anggur itu nak kau dapat cuba kau pasal anggur kecoh jangan kau ini mungkin kaji untuk mana anggur kecoh pada mungkin ini ekor kuat kau mungkin anggur sejak bola Shaki Pakona Dati Gona Engle Nagakwa Ang Hong Hakate Wacha Emanget Tele Sura Pada Bulana Kekwa Dada Wacha Munge Kaka Tulu Dang Hong Nam Togekar
2: Kam kwa nyadi kesukak
1: banam aman amna isna da kay hatina ma khawana ka ko len kimi gure na tare tak anki tay hatte ko jama kan di gonem bora mel fot kadi bora mel fot ka kate ta kay ati jama kan di kara o ko men ko ba tesa ko sin gara kara bora e walam bora ko wada kay ha sika temo do kada hano bora walam ha tres ka kanga ko hate ke sete kay kora ta be e da ka ko he batara na ta lang sa da ko ko ko tar la ten ke ta ko ka ka sa ma kya ko ko ko ka bri ni bora ka na ko de ti ata ka ko ri te kanga ko ka ko ko ko ta ye te ti ata ko ri tam brek no natai kara ki te da pura enta se na gram ko ba katra khata ta tawi kore natai kara ku kore ngi ko me na enta se da khata pura ri ta pura an ba se da khata ta ka ku te ti mo si kare kare na na mo tiya pura na ta te are ngi ko tan kai ba da kai hati ka so ka tawan ka ko tan ku ya da kai hati ngi da pura ma kya kara ma ko ba ka pus ka da te tawan ba sa khata da pura enta mo ku kara ka mo ke tora ko su pura kare kare na ka su ka ab kare kare na ha ba pura ka da khata bora hanta sen da khati kep tam sit ko kuy khas ka katre khwa ko ki mel fat to kana mo khat khat tar da kay khati tuma jeez ka hat om da kana go ko mat khan ko so tri jeno khat ne da corona team guim team ka ma bora he ka kara tanga ko ek pesa da kay ate da khati ham ba ko ba he ka sen ya be ta ki kep tam sit ko ta mo da ka ba ka kara ba ka ke ya ba ti no mel fat ko ka ka sa ko wa ata si akwang de makati sama en ko ke se ko che ka na ha ka te ka ka sa pa ka ka ko cho ka na ke ska ya maka ko mo ku ko ha jam sa ka mot ama se da ki na ma fo ti mu li ha ko te ban ka ka sa de si kuru na ko ya na ta bora ku da ka ha ku ska ka ban ja ger ger de ku mo ki ya bora ka ha ka wa ma ku ha ko da ka ti kom ka de bora ye ki bakia ka khwati mel fot ko ka kar ka ka sa bora kya the de chunya phel kar ko ha wal ma phe sa ki sia ta ta ku ke ko bora ko so sia ta ba ke tre ko so sia ta ta ba khan mel fot ko ka ka sa di ko kar ka ti khom ka ku ka dam ko go ko ma chure kha he he kai ko ra bai ko ya man ki ke ta ma ta ne ta ta ko go ko an ta ne ka ta su ge citizen cho wan ge ko an wo ho number 4 ta ka wa ten ne chang ge ko ko ka ta su ge de citizen su ka ne man ge man ni cha chin ji bo la ta ne de su cho wan ge ko an ho fa ta na si ro ge ko an ta ne ma ta ku ge ko ko so bla ko ge ta ta ne ka wa ge ko an ni ho da ta na a ge o cha ni bo la ta ne ma ta ku ge ko ko man ge ta ta ko ge ko an playoffs ko ge ga ta ko ge ko an de so man ge usotane kya kancha ya kya binna terba cha mungge khapwa lang har go che chula da kong lagwa lang har ke cha bre kai kwa terba cha mungge lang har bra go che amato ma 55 ke kwa dang go jabra do pas mun le ni kona tane atana city se zwa he cha ngai pula u che bra pas sang hala kona kwa da chen ko okay kya go bra pla wan ang tane a mi fo to ngai kona bra go cha mangge bra ikot ma dang har go che ran chas ke kwa mangge kize hakla cha bra kwa dane wa cha mungge mangge bra dang har go chin ma e chong ngai bula ke kwantena wan tu ke kwantena bula nang har go chia ale kuna ma cho chana u chia bula pas ma chong guna ke kwan lai kuna mang bula chulo go chia o kete da pasi e chong ngam mo shachin mana ang ho tu han ke kwa ni che ko kwen ang har go chin ma lai kuna chene chula da kom ngai kwa ang har chong har kuna bula go chia mang bula chok ngai dang har go chia go kung ha ba kan chana chua chula kuna chang ko ko da batsa mung ko mang ba la pa la ma ko cho yelo kat ke kwa ang ang ai ko antar batsa mung ge kwa kwa yelo kat ke kwa antar batsa mung ge kwa kwa the citizens and kone ke cho te ka ke cho te ka tene to zero from a kana sa pole ang hora go to ni pale kuna bola chia pale bola nga tsaya re fletcho e tsonge kwa tsonge kwa kwa bola kwa pala nga la tsike kwa sentro ka ni bola go tsia so manga
0: Macaket and Macon was taken off a chicken cloth and horror. Our table at Trilogy Manor. I'm what a critch of public gang will not longer. Catching them come on that in it. They take it by a clung, come then if it's out and get one among bulletin. You are. You are. It's a crop deal. Throw it well out. This is dessert. Chop. One get one. Will for dinner. Several get one today. Look at it. I'm what a critch on. That put a water of a tongue and get for gold mush at some after the top and tell you what I'm going to do here. I'm going to put you and put in another to go. You chop my bullet today. Sophie some glory. Put your clock back a quarter of a tongue and look for. You bark it one and what I would chuck off and what you can't go on today. And don't sit in my terrible tongue and get for the bullet and what and what. I'm talking about what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about. I'm talking about what Lady could have got the bottom of the bottom of the one level to number 22. Tell that you are not. A chop your bullet, but your bank will get one. Then you could have a torture. I'm going to have a pass plan. How could I tell about some of my book, but I don't have a chip? Some could I tell about some of the number of the number. I am not going to tell about some of the number of the number. From Chuck Arena, God, I'm going to put a down what a good chair, but I'm going to put a check on tenet. Well, for to a tenet, you want to get out of the. I'm going to put up a lot of my trick with show. Pour le pour le passing up with a gun. Check 12 today. Check 12 to the bottom. We'll get one bullet and one of a chip. I'm going to travel and pass it. Two get one to the bottom. We'll get one bullet. Friends of Gardena. It's a chip bullet, lady. Got him to a pass it. Can't see them come up and tell the teacher on it. He was a good one. One and a cover, Jenny.
1: What I give what a Balahan and Quanam had to give this car, huh? Time to quit it back for a car. Cape Town City Quakui has got a get to the hotel. I'm a dear Hatia Takuma, Melford, Kwan Kaikum, Okan, Karia Hanui, Aman Kata, Teddy, Kaka, Kwan, and the Kun, Kakaja, Chakara, the Gandhi, and Huati. Hey, Claire's Cap, what I have, what about a hundred checker of the Kaka, Kanga, Kuik, Hakim, Pelsiti, Hambi, Kwanam, Hami, Foot. Name of Hagley, the Kaiser, the Hanaka, the Kanaka, the Kanaka, the Milford, the Skikuan, the Sego, Yahuaka.
2: Kita harus berusaha untuk mengubah keadaan. Han betehat padiwen teyak padiwe Hindre bora hai tuta se ko te ko paras ka bacha ka mere hat ko khari ek bhai hai hata wo ko ban te da te ko aaj ha bora paas ke bora shukriya ko mere aaye bashi Hengi bola ke baka di sensai se pai da kaya ti. Hengi bola si khuji chaka kara da kaya kui kua da kaya te ko pai ya chan kara na gata ka piorua. Ki khari o te ha kin kwa kwa na kaya ha ti ta eka. Hengi jika kubai kwa te ha kwa kwa yeti kwa kwa kusa bola kwa kwa te kutele. Cape Town sit pakka ka to wale hawana mil foot pakka ka sare Cape Town sit kom kai ko ma ke ka ane jang zone committees wala ba ji ha bora ye is na ba mar te se na ka ko ko ko kala ka che ko re is na bora ko ko ba ba kala ka te ka na ko ko ki ar se na ko bo se ya ba ke ti ni ba kai wa ka se na te Wana pabura ko ta bakan ko check up e five. Wana pabura ko ke se ko check up e na ko to ko te e din ko se ko Cape Town ko kai da ko parti. E din ko se pabura mi fur ko kai ba. Bora itu kami dah jangan aku kau kita hampir dua kunci aku kena jangan mahu dia tu pasai teh waktu. Hei kau fokus pasai aku ada kena. Hingga di bora itu pasai aku walk aku walk aku kata ni ayam yang kiri aku mahu kena teh kuat tak kaya hati. Kami sangat terima banyak pelajar dan insa Allah hari ini kami akan pelajar untuk kami dan rezeki ini kami akan kerja hari ini dengan masih akan boleh ha kira kira tak naik ini. Ingat saya kau cek ada apa melihat pergi kunci. Suah saya kau cek ada apa aku kaki. Tahu sekarang pagi ke ayam dia utai pelaku kamu cerita. Kamu sekecil yang boleh. Tukar kamu cerita korik. Ambil boleh kita nak kena boleh sekali berkeh aku ayam na. Ipa gokom kecil kecil anda hendak daya korik. Gokom aku kuarang kebi nak kecil kecil yang. Bola itu agus kita lihat terima tak offside dah agak kuiti agak nak korang tadi siapa Cape Town City kadi ada kedal kata main foto kawan kau terima ada payat Cape Town City kau kata nak awas eko kerja kian kian rekuan tingkik di Cape Town City kau kerja kian rekuan Hakamu ada barangan hakam tu saya bahasa kasar tak kau sekitar kata ye kuasa ramia kau akhir uka pioroma Belfort kau panggil ia be Cape Town City kau panggil sekaya tak agak kuiti ada ikan bola yang akhir yang kau jek tu cerita kaya di Sky from sini dia kujek tu cerita kita mahu play professional play of ski Cape Town City tak kira hampir Belfort kau ok risiko akhir nak kita tu saya datuan orang esgih di tua amak kau panah hendak kapi fit kau buat tuan kongkoli kau nak tamat ente kaya kau kutak.
0: XKFM, Norton Silva, Kenny Hamankem, Polaka Fasim, Gere Chigra. Et quoi, on te rebat ça, on recorde, et fini à Boulan, qui a Milford manqué, Cape Town City, Numa, Milford, qui a 1-0, qui a un son manqué, nous recrutons, qui a un pindé, tenez un comme quoi, qui a un tenez suspendé, qui a un rebat ça, on recorde, tout le monde, comme quoi, à Tchika, Fassi, qui a un rebat ça, on recorde, qui a un Cindy, avec Casey Milford, et on a tenez Cape Town City, Terebat ça, on recorde, quoi, yellow card manqué, Imanichon, Ypar, qui a été, quoi, Terebat ça, on recorde, quoi, un trouble, appelé, à coup, yellow card, qui a un Terebat ça, on recorde, manqué, boule, tout le monde, qui a un petit manqué, ça, tout le coin à sa boule à tchiki à fasciki quantité de bâton de son tout le temps comme quoi qui quantité de bâton qui quoi quoi de gamme nous dit comme si de hana ou à plateau de studio que qu'on a d'un manqué à bol vitrino d'un quada à un programme qui donne
3: Xka FM 107 Yes, I conque, there was a line of take collector. Hm, eh, guess it's some taking polar gown. How PSL, I have promotional play of it. Alleging, I take some taking polar no Rico Maliti, sa Indrugo like a mold for the captain city king of Bolai, a common tongue at Titigole, him satitic album. Called again to cut with us, I'm taffy, I'm taking Ream so long, I'm taffy, and then I'm just a common tongue.

inaga tsike ya senge ka tsao a thusa tsikana ke ka makere a thusa tsikana ke ka udzela bona ka qhina ke tsikana ka ma mtsara tsikana ka mpashim tsa senge o tsena ka mpashim tsa lomo so tsikana ka mpashim tsa ama o mtsa senge ke mtsima kang o tsijela senge o mtsima kang o tsitoda ka mpashika o panga e ka em tsa senge ka tsuma mtsa o ka em tsa sa ke ka dzela mtsa ke em tsa tsama senge ka tsuma mtsa pashim tsa tsike ke ni kwa e hema tsinga tsike kwa e hema sa tsike kwa e hema long sa tsike pa sima singa gini ka ka tsoa tsi jela singa o ka tsoa pa si o ka tsoa tsi momi pa sima ma tsuna tsika ma ngwa ali tsanga ta ngu singa mi tsike mi tsima o tsi jela singa o mi tsima pa si daka pa si mo kam ka usi kana ka ngu sa singa ka singa ya ka gini kwa e he ka gian kula o e he ka tsa o ku e he ka tsoa tsi mo msa msa tsi samu ku ku e msa tsi samu ku ti sa msa tsi samu ku ka ngu singa ka gini kwa ngu ma singa tsike tsoa jela mi ma singa tsang tsoa tsi mi da pa si ma ka kwa nka tisa tsikang mang kwa nka tsami tsike mtsima wa tsijela sing o mtsima kang tsuma mita kang pasi mo pangya mtsima kang domi da pasi kang kama ko ko mtsima kang jela mita pasi mo ko ida ka wisi kana wa ko ehe em tsa sing hai tsaka ko em tsa long sa kama ka pasi tsa sing long sa tsam tsike ka tsowa tsike qala ke mtsa sing o ka tsowa tsike qala mtsa sa o ka tsowa tsike qala mtsa long sa ta maka wa ka ehe pasi tsa o kham sing ke ka sing he ka tsinyu ko ke tsao ma tsike mama ne kwa antira ma ne kwa sing he tsike ma ne kwa to tsike ta anqheke ke niko e ka ke ke tsoqhamo ko e ka ke qhuqhamo ka go nkhwaqo tsala pa sima seng tsika nkhaqo tsamtsike ni ka o si ng o kwa ntsodzela o kwa ntsoto le ke o sina wa ko e a long sa tsaka a qham singa ka he ka ho tsan tsatse ke ke ni kwa mo be worthy mo tsoa pa sima ngo kwa mo tsopa si magia kwa mo tsopa si ma tsia kwa wan ka usika na wa ko he asin khama ka ko ya sa khama ka wa ko ya ke tsawa apa sa dilong sa khama ko age qoqwa apa sa din qoqwa ngisinga ke mchima kang a tu wa qala tsam ke mchima kang a ngwa tu wa qala tsam ka e ngisinga ke kamoni kwa wa ta ajala kamoni kwa wa ta to a kamoni kwa wa ta tsuma avan tsisi si ke e pa sa sin tsatsi tsisi pa sa long sa tsatsi pa sa ngi ni a tsi tsatsa mo de ka e pa sa ka usin ngi wa a sin ke ke tsi ina ha tsi kwa tsi de ina ha tsi kwa to ma ina ha tsi kwa a tama a pa si a o kwe tsatsi tsatsi ngi ke ni tsi mo tso tsa o tsi mo tso tu de ka mo tso sin tsuma o ka usi si kana a tsi a kwa ngi tsi tsamo de ke ni ka ma hunda ka kwa ka tso jala ta ma tsoa a ali kwa tsi kang ma tsoa a tlao tsikang ma tsoa ka tu tsikang ke ko ehe mo senga ka ma ka pasi ma ka tsuna ka wisi sikana ka senga ke ni ko ema pasi mtsimo panga ko ema pasi mtsimo jela ko ema pasi mtsimo kanga da ka wisi na wa ko ehe a long sa khama ka ya hrstan ke ni ko ang tsoa pasi le ko ang tsoa jela ta pa sa seng ke ni ina ga tsiki a probier ka ina ga tsiki a probier ka tsoa jela tsoa sinini ka ngeke ke kona kang a long sa khama kona kang a tsam khama ta afristan ke ke ni kana tsiki gya ka tsam sing kana tsiko gya ka tsausi kana tsiko gya ka khushi ta kona kang a long sa khama kona kang afristan khama ka ke ni ma ke tsawa ta pasi mama ka reha kwa pasi mo jala kwa ta ka usi siwa a sing ya ka ke tsam singa e ya kwa long sa khama tsam singa e ya kwa kam khama tsam singa e ya kwa afristan wa ka usi sing ndo ta ka wa mtsa sing ni mtsa sing long sa mtsa sing ama nga gini kai tsao daga gai tsao ka doha kona kwa tsao ka doha kona kwa tsao ka doha kona gai tsao da tsige he pasa ka usin nga gini ma ka pasi malong saka ji mo tsoa tane ngo tsi nga ngwe mo tsoa tane ka le klo tsika nga singa ke khawe ko ega kwa tsao ma tsoa pasi ma kona sini ne ka tloka nga tsimi tsami tsike tsama wa ema ka moni ya kwa wala o ema ka moni ya tsotsa namtsa singa tsa samsa fiteng nga ke ya tsotsa mo tsike qala tsimi tsuma ke ke tile wa mtsafite ngana ke muzi samsa ki atsamsa ke qala tsam uma e hola ngumu qhamu ke na qhamsa ri mtsa a fike ke tsam tsate ke fire 14 minute ke chimbo e tege ushe na ke mtsa sing tsoy mtsa samsa fite ngina ra au tsana mtsa

0: Ne fide tan ti fane ma futa wit o se ten rata kung wet a si kan rata si ko kwe kung rata tre do rata kung wen rata kia da o si ate ngwa ri kia te ta ka a wung a te kia da ka kwa sa ka kung ka pa si bara da ngwa ta ka kia ta ka si e ka pa si a te ta ka kung wa da pa si a ka ta ka si pa mo si ka pa ka ka pa kia a ka si a te ni e si a te ka ka kung ja ka don don ho he wa a ka kia ka o ka pa kia a wa te kiri ti ko na desmen ti fa na di so So, gue cha, yo cha te ae ka cha ku wae no. Yo ha maa kia wae no. Yo ha maa kia wae no. Yo ha maa kia wae no. Maa ha maa di kua wae ka le kua te do. Te do. No, ka cha ku ae kua ho no. No, aki. Yo ni maa kua te. No maa si ae te doi. Yo wae ka te ha maa kua wae no. Yo si ae te no. Yo wae ha te ha maa kua no. Haka goe ma kua. Tino kua si a tino goe ma kawa tino aki haka kua ma awa tino haka kia anu. No haka a kua tino iyo ma kua ya. Iyo achue eka tia ya te eka tia ya tia kawa kawa. Tino hama kua tino kia awa tino kia awa kere.
1: Tino ne yalun Tifan Fernando. Yau cawu ceten, yau kerik an, am kau kau tenu, ima ye tenu ya tenu ngat, ima aku kerik jiku, naga ten kacakung, tadi cawu kacasiya tenu, yau ya kau tehen, agang iyo kau yang ngat kam dihia ima kau tenu, yau kau na dom kita ten, iyo ngat ima kau tau ten. Wungat ima kwan kwa di doma o ima dan kwa twi saka te ta khaten ha maku ku to si ya te kwam ka kwam am ke ma ya kwa ku ta khaten si ya te kham kan kham ko e kham e ta to te kham a kha u che kham e ta te kham e ta ka sa te wa kwa te kham ka sa re te wa ten Nko aki avru matek a ko aki nko a ka kom avru nko nko skepam ko aki wakiri tot aka gyaben nko siya tenu zara ko ngat iko imu chie katin zara ko ngat ako aka un chie o hin yere ko in amande wak e de takatin a kham anko neti ka kohoro ya ten ko guihi tiya ko oroko ko ae ko takatin e toti kamak e na si ako ang kaya ta khaten ama kia kar khaten ama kia te ta khaten ko ota ko kisi yate yo ta khaten yo ati mandeu mare tin ag kham la te ko o matin yo mu a te ve ende o kia masi ya khata ta tiang wa khiri ati
2: ti kon even ta hun ti fan andre ta hun ha ka u pen yo e ko ten yo nga ta ham di ko e khel ka kho ma ya ka ti nu ha ma ma nga a a ma nguri im kho be ha mu tu ha ma an de tu ma na e kho spa tra ki ta hun ma nga a kho tu kho be ma nguri ya ta ten wo kri o e ki ha ta ti nu ta si ya ten no ham tu mu kho mo ko ma ten du in za ti ya ta hun a ka wa nga a ma te mu wo kho a ti ya ta hun nu ma nga ke Nte o mua tabe ya eke kwa saasi kakunga kita hona haka ake saasi kakunga na haka awa saasi wa si te haka haka wakiri ti nama ngata ke haka wakiri we awa ta hona kumasi ngata hama chusa ti hama kuma ten hama ngachu ta ten haka ake ngata ke ata huano ta sinuku ti nama ngata a sinuku igwe ti nama tiari ati nama kwa baika nama hama atlai nama hama kumusi ki hama Yo wa hug, I want to hear you.

Okay, mtaku 5 ga minute heng ye go ha o Northern 7 o wene X ka FM siki aba sikatsa program sikhat etwa gratin se gere na go sa kongwa te 10 ga minute e ya go ha nege ire ka nege ire siki ya tama ni umseta X ka FM sinqeqe kona twa sa nyanqwe

XKFM kawa nekhe kama manite cha ke ma chwe thamo ko bunga ka ke nave ke chwa ng ma sen da ke mgo chung ba di ses de ke unit with its in ses en twen da kham go chwa da sa guje se ka ke radu ke wala wasa wa da ka go jela thamo ko e ka m todu ko e au ng wala ng ma han ko e sa guje se ka ke wala ng ko ng ha ke ma chwe thamo ko bunga ki guje se ke kum se ng wala ke ko ko mang a dijige meta kan gona dijige win a dijige ngol juan khumkang he mtan ko chu aung ngaw la ngawa han ko sa ko ji se ka ke radho ke ma jwe khamo ko bunga a ko se de ke wala khuma kon nga de ka wa ji simu a wala a de ke tineri tineri ma kan ngwa kan ga yen ma program a de ke dang ma kon de ka wa pala pala nga a ko koma wa ji ke ka im tan chu ngaw la ngawa han ko sa ko se ka wa ya tu wa kai si bang ba ko kai kwa radho ke muru nya one ten seva ben nega fm am to go ngobala ngwa hengwe sa go buse se ka ke radu ke matjwa khamo go bunga ke yuse se go mseng ba khoko mang a tiji ke ngolo jwa ngumka sente ke go bona he jwa ngum go chunga ba tsa go buse khalo wona ngum panga ba ngai te ke wola ngi tsang go jela khamo go e ka wa tsi simo ke wola ngwa em tan chunga ba ta a sa go buse se ka ke radu ke matjwa khamo go bunga ke ya sikamang ba ke wola ngima wa jetman stylo manuel a te go ngono go si awa 12 years.

exco if em kowa ulanga pengo mtane kuchu aungo program ko sa wisi se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pengo ko e khai ko radu ke numero ya wani tin seva pen neha fm man mtu tu ko aungo wala ngi cha ngo e sa wisi se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pengo ko se de wala ngi cha tene ko ma kamo ali ko program ngo de ka u ka nu se ko se de ke chisimu koma sin ji simu o kawai asa ji simu pangna bangai te kanu se ji simu halingui asa yawa tia tia da pangna ba kanu se pangna ba atene na sidika kwe long se de o de tena sa ya ta ko jing no tu la pangna ba kanu se ya usire kawa na ve ke chuang tam ten chuang ba na ve ke chuang ge wala ngi cha hang kwe sa kawi si gang ka kawa ka ke ra thu kwe ani kwa pu kham nga hum tu tu kwe ngwa ta wala ngi cha ang kwe sa u ji se ngai te kawa tu ka i si pangna ten ku chu a wung ba wala ngwa hang kwe sa chi ma ta ke a pu kham nga ko nga ngai de wala ngi cha ten ku ma thum ali kwa pu kham kem tu tu kwe a ngwa ta wala ngi cha ang kwe sa kawisiga kongwa ka ke radu da ko sitai kawa nyekhai kongwa 12 minute tem tel chungwa ke mongwa maso tendu tongwa olang

exco if em ko olengo ipango mtendo kuchu au ngo program ko sa uzi se ka ke radu ke ka ya tu ka khai si pango ko sa ka uzi ka ngo ko ka ke radu ku si de ke mo ngo maswa ta ngo ba chi chi mo

0: ka e juge ya magete juk a khoga da sintsike magete konqwa and South Africa juk kama ditia Namibia ati ya okunqwa wa tsayge ya kuita sa yuya kai kula kenonga ho khaletsi simo otsiki tshe tsantsi qwa ya nqwa de qonqaju mati sei ya qonqaju ke ku
1: Mikuwa zuli ata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamichi utuwa.
0: Tiangwa kwa ngajuri tishimu hei. Ae, iku mwagadivisa ama yetu. Kwa kwa
1: ngajuri. Tishimu ama kwa iwa. Ngaecha. Ketu ya chuta chuka la kyo, chi kwa tuta kwe kyo. Taka chi kwa tuta kwe kyo. Hi ketu ya chuka la. Taka tui taka u. Keti u kwe hesi uwa wana kwa. Taka ike u inge ke wana chonga. Taka sin chonga la ke kwa kwe, ito ake kwa kwe ta chonga ke tise te kule maya wame tome. Anjwa ka kyo, mdi mwole kanjwa tuta kyo. Tanjwa ti u kwe enjwa wana kwa. Oke ta ke kwete ke ikwa ka ko i u ka inda ngaba ka la chu ke ya chu a ya hang kam kala wa in ha ma khuna ka ya hang khong gale tan gale kala ka ga yong ka ba ka chong khuna kala o singo ke chimang gi kala hong wang gu ne ta sin ko ke u ta ka si ko ke ngaba ka ya la ka si ko ke kham ka si ko ke khong a chin gale tan gale kala ka si ko ke Kabaka tokuna kwala singe kona kwala kwe punda kakandri kakandri kakola. Tasi kogen eka nge singa kemari. Kogen jete eka kogum koka toa. Koki kitwe marikala tegasi koke chukang hasi koke kankunda. Tanga kake tepa marimitati. Teka ngongi ma uastola unga um. Tangungi kake u tanga gin kabakai tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga gin tanga Kangge wana sang ka kage ka taka sake intuna kaya mko kang ngitui mo utang ha kasi ko chong kong sake kwang kwe tang hage ngin kong tang hage ngin kaya jungui taka sang mke sang ngui kasi ko saka ga kong hai saka ge ngin mari kala ta sake ndiria kuya ta mari kala kage ting ala mola sake kong sang ngui ta sang ngui yula kala kang kage ngutia mari ta angala tang haga kage ting ala ta saka ge itaba Tangga ba khifwa la sa ge ching kambe. Kalo ndi ngin ha ke te chu. Taka khali sa niya ngin nga e khali mung an ka e khali ndi ngin ke te. Ta mari kula kal akula uke be niya ka. Ta si koi se se ke kou. A chi chi ka ngin khali ngang uke akwa te ke. A kwa ngin wa akwe mari. Taka he a chile la mari. A ua ula kou. Ta mari wa wupi. A chi ngay ndri la. Uwe se se ke kou tu na. Ta kula uke be niya mari. Ingo sindwa. Kete tuke yu yela kong penyum. Juu ka he andaba chalu a uangu njao. Anjao kalaka angu kakakari kalaka hong angam. Ta uwa ta ama, ta nga, ta chat uangu alitiraya. Ta kanu angu chungaya. Ta kalaka hong andaba ayuya. Ta kanu wa Kisah lekari, duri kari ke acu, angganggu kan duri kari, datang ke acing, taka acing ke, kasih tu pak kecu, wanju nemu kanju kecu.
0: Tak lagi, ma imate ni kuah kab, uzila, muka koga di, muka uzila, sweeter lagi.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ke angin kat koyang, kau kuah kat area, aku uzila unga. Takai kakak tu tu yang kena, makanya mahang itu was panggil. Takak was panggil tu kasih kau kena kah, tak aku ni muka was panggil orang.
0: Takai yasin kau kama kagam gamakan tu, panggil kau angguis panggil orang. diga tsho se mo nwa ga ngwe
1: ka tsho se kwa ka wa ka ngwe e kone kwa ngwe ka ke banga onga ka mme ka ka herpo ata ka tsho ba sipangela
0: a nga ka ngwe ge qone tso ke sitele ka tene ke kula ma ka kwa ka ya ka ya singama kakha kama ka tia kwa ka ngwe ge qo ngwe ka ntladi ka tsho se mo teng ha ka ngwe
1: a ka tsho se tswa khankwe ka tsho se tswa khankwe mola onga tsi tsai wa ke ke nge he thota ka a ka o ngonga wa onga ka thota ka kwa ka tsinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya e nga ka ka ka mai ka wa I don't know what to do. I'm not sure if you're a kid.

Ayaye mwasho anda kubachinguke sha rundu takwanjua. Temwasho atewa kabangu kawa mwasho. Akama khaya ngati anga makwang ne atewa mwasho wandu andure. Tandu tuma kawang dhu kunga de makwang hit mukula wangaka. Kando makani shakwa kangu kunga.

ka wala ngoi pangom tane kuchu aung o program ko sabuji se ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha FM ngam tu tu kwe aung o wala ngoa ngwe sabuji se ka ke program no akon ha ke kawaya tu ka khai se pangwa kwe sing tem tu tu kwe a ngwa ka wala ngwe sabuji se ngai ke kawa wala kwa nga ke dung ke ma ngwa ma so ten tu ta ngwa wala ngwa

0: ka if ka wa ulanga bi pangam ten ku chu awnga wala nga ji chang ku ji che ka ke radu aku si de kwang khang ku si pa ke 6 minute mohung tong ngol ngwe ten season 2 nak minute mohung tong ngol ngwe ten ho ji to ku sa ji che ka ke radu ke ka ba tu ka khai si pangam ku si de wala nga wa ten chung ba aku ang ya de ka wa pangam ku si de wala nga ji chang ten ku ma kam ko da akwe alikaw program no mdu du ko ngwa lang ki mo ngwa maso dan du du ngwa olang
1: awshwe nam jana mutu emshabe nak namu to afika namu tu nyabonga.

exka if mkawa wala nga ipanga mtana kuchu au nga programa ko sa uji si ka ke radho ke kawe atu ka kai se panga kwe kai kwa radho ke numero ya wane ten se vape neha FM nga mtutu kwe a nga ka wala nga ngwe sa uji si masita ke wala nga chichan tena kwe nga kamo ale kwa program mtutu kwe u nga wala nga ngwe sa ka uji ka nga kwa ka ke program nga wa ta kawe atu a kai se panga kwe si te wala nga wai panga mtana chong nga wa hakwa nga re ka ua amin hose nga kokoma o aman hu apalapala nga kokoma ngai ke kokoma wa kerka o wa gose da kokoma ka ngui a thuisa ko wa chikoma da ko jing ngau tule pang ba kan uje se a ko ale ko program nto to ko ngo ka ya ola ngo wa ngo ko esa ka uje se ka ngo ko ka ke radhu ke ka ba tu ka isi pang ngo sin de ola ngo chichan den ko ngo tamo ko ola ngo chichan pang ngo ten chong ngo ba ko sire ka wa de ngu pang ba a ko sire chi ma de ngu ke ola ngo ko nga tamaside kwang khang ngu sipa ke 5 minute yu mo to ngu ba kwe mo ngu ngu ba 12 fere bang ngu ba kuside ka ba tu ka isi ten ngu chu a ngu ba ola ngu ji cha ngu ko sa ku ji se ka ya da a ku ale ko a program ndu du ku ngu ta ola ngu ko sa ku ji se ka ke ra du ku si dai ka ngu se ka ba tu ka isi ten ngu chu a ngu ola ngu ji cha ngu sa dai chi ma ka ke re sta kha ngu ola ko ma ku si dai ka ola ngu ko ta chu ngu ba da ka ko dai ka uni ten go chung ba da sa de chi ma uni a kwa ma che de ka wan ge ke wo la ji cha ma che de wo la ji cha mo le kwa a kha kha tom ko ke mo ngo ma so ten du de ngo ba wo la